kadakilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

Amen. Let's sing this song right here. You know this one? This is

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM. Check.

sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kaibigan, inanyayan ko po kayong samahan ako sa munting panalangin para sa mga may mga karamdaman. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Inanyayan ko po kayong ilagay ang inyong mga kamay sa bahagi ng katawan natin na may karamdaman. Kung masakit po ang inyong dibdib, inanyayan ko po kayong ipatong ang inyong kamay sa inyong dibdib. Kung masakit po ang inyong mga mata, ang anumang bahagi ng ating katawan, ipatong po natin ang ating mga kamay sa bahagi ng ating katawan na may karamdaman. Sa mga oras na ito, Panginoon, hipuin po ninyo ang bahagi ng aming katawan na may karamdaman. Pagalingin po ninyo kami, lalo't higit ang mga kapatid namin na sa mga oras na ito ay hindi makatulog dahil sa tindi ng sakit na kanilang tinataglay. Una't higit, Panginoon, pagalingin po ninyo ang mga kapatid namin, grabe ang karamdaman, katulad ng cancer. Cancer of the blood, cancer of the brain, cancer of the breast, cancer of the ovary, cancer of the uterus, cancer of the cervix, cancer of the colon, cancer of the eyes, of the nose, of the throat, of the skin. Hipuin na rin po ninyo, Panginoon, ang mga kapatid namin nang lalabo ang kanilang mga mata, dala ng katarata at glaucoma. Pagalingin po ninyo, Panginoon, ang aming internal organs, ang aming puso, atay, bato, abdo, ang aming uterus, ovary, ang aming prostate, lahat po ng karamdaman sa aming internal organs, ang aming asthma, pneumonia, tuberculosis, ang aming emphysema, ang aming pneumonia, ang aming multiple sclerosis, lahat po ng karamdaman sa buto. Hipuin po niyan, pagalingin ang aming arthritis, rheumatism, osteoporosis, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, tendonitis. Pagalingin din po ninyo, Panginoon, ang karamdaman ng aming puso, isip at kalooban. Ang mga kapatid naming di makapagpatawad, ang mga kapatid naming naliligaw ng landas, ang mga mag-asawang naghihiwalay na may samaan ng loob, hipuin po niyo sila. Ang mga kabataang nararahuyo sa binagbabawal na gamot, sa pita ng laman at sa masamang pamumuhay, Panginoon, kayo na po ang humipo at magpagaling sa kanila. Sa mga oras na ito, Panginoon, pagalingin po ninyo ang aming mga karamdamang hindi maipaliwanag ng siyensya, ng agham, ng medisina, kundi kayo lang po ang makapagpapagaling. Sa mga oras na ito, bigyan po ninyo ng kapayapaan at kaliwanagan ng pag-iisip ang mga kapatid naming grabing-grabe ang mga problemang tinataglay ngayon. Sa mga oras na ito, Panginoon, ibagalo po niyo sa amin ang lahat ng aming natatanging kahilingan, kagalingan sa aming pangkatawan, kagalingan sa aming kaluluwa, kagalingan sa aming espiritu, kagalingan sa aming relasyon at sa aming buhay. Sa kabangyarihan ni Jesu Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, sa tulong ng mahal na Birheng Maria, ay pinag

kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Mga kapamilya, kamusta kamo? Kamo nga tanan nga suki sa aton nga palatuntunan. Perming nag-upod sa aton. Perming nag-asubaybay sa aton palatuntunan. Tinig ng reformasyon. Sa gihapon, kamusta kamo? Kamay pa nga kamutanan, yara man sa kayong lawas. Labi na sa tining managasulod nga bagong tuig. Kamay pa nga kamutanan, yara man sa aktibo nga pag-alagad sa Diyos. Kay kawalo na kita nga ang aton kasiguruhan sa sining nga kalibutan amo lang gid ang kaangtanan sa Diyos. Samana nga sa sining aton mga palatuntunan, kamay pa nga dako man inabulig sa pag-uswag sa inyo espiritual nga kahimtang, espiritual nga kabuhi. Kay sa pirmin aton ginaliwat diri ang pag-uswag sa aton espiritual nga kabuhi dari sa kalibutan, amo lang gid na ang pinakasikrito nga makabaton kita sang kalinong, makabaton kita sang paghagiya or guidance sang Dios. Kaglabaw sa tanan, iya kita proteksyonan sa tanan nga mga nagkaltabo, mga kakugmat nga nagkaltabo sa kalibutan. Amo nang indi ta ginasya pagkalipatan, mga kabyanan, mga kautoran. Importante katama. Amo nang kamusta kamo tanan, ang aton pangabay nga yara kamo perme sa inyong kayong lawas, espiritual, physical, mental, proteksyon, nga permita na ginapangayo sa Dios kay amugin na ang first priorities kay ang mga iban pa ng mga helikoton daw sekundary na lang siya. Manang permita na ginaliwat diri ng

ang aton anghel ni Daguardia, munang aton guardia sa bilog ng kabuhi, sa bilog ng pamilya man, nga mauna, amuna magbantay. Sige, amo lang na ang aton nga pag-extend sa inyo sang pila ka mga pagpangamusta, kagtanan nga mga aton nga ginahasiling nga mga pagpagamayo na aton na baton halin sa Diyos. Samtang kita magparayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ubong, pero antes sa tanan, mga muyo kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalim mo ito, kami ay dumudulog muli sa inyong banal na luklukan. At pinasalamatan po namin dakilang pag-ibig, patumbay at gabay sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo. Kami po inyong pinatnubayan sa taon pong ito. At ito ay patapos na. Nawa, pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilang pong ito, K5 News FM Philippines. Gayon din ang CEO Rokremen Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani at kaming lahat nawa, kami yung karapat-dapat sa paglilingkod sa inyo, lalago ang aming parambalataya at pananalig upang kami man aming karapat-dapat sa lahat ninyong minisyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala naman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinisyos. Amen. So magpadayon kita sa buong magaturan sa aton nga pagtuon. Si Hari nga David, may ara siya pangamuyo. Nga tani, ipakilala sa iya ang iya katapusan. Ano na ka ang tanan sa aton nga pagtuon diri? Kung masahon ta ang balaan nga kusulatan, dinhambal gina ni Haring David nga sugiran siya sulok sa 90 versikulo 12 sa Salmos nga pabaloon siya sa iya nga mga adlaw. Na? Nga man, kay kabalo na kita magutoran nga kita, wala kita kabalo kung saan o kita papahuwaya sa Ginoo. Pero nga ang daw amuna kakulba man, no? Kung aton lang taon. Kaya nga aman, bangod nga ang balaan nga kasulatan nagklaro gina sa aton sunod nga aton mabasa kung masawang taman ang Old Testament sa ginasiling ko na nga sa sulat ni Apostol Pablo dito sa mga Salmos, Pablo and David sa mga Salmos nga nagasiling sa iyang mga daw naghambal siya nga daw may mga tinaga. Nga man, hambal niya, tudlo ay kami kung daw ano kalipot sang amon kabuhi. Agod ang imo, kaalam, mangin yara sa amon nga tagipusoon. Nami no? Nga man, hambal niyo, o Ginoo, tubtub, pabala, sano, ikaw malugpayan. Kaluyan man ang imo mga alagad. Una kami sa tagsaka, aga sang imo, mapinadayunon nga gugma, agod, magkanta, kag magkalipay kami sa bugos namon nga kabuhi. At agi kami karun, sing tuman nga kalipay subong sang ginhatag mo, sa amon nga mga kalisod, sa sadtong mga tinuig nga kami nagantos. Na? Kita niyo ni nga mga pulong, kanami sa mga ginabal niya po sa ni Hari nga Solomon diri. Sa Salmo, Kapitulo 90, mga versikulo 12 hasta sa versikulo 15. Muna nga, ato niya siya ginabasa bangod kay kung lantaon ta, mga kuturan. Ang mga kabuhi ta, lipot langit katama, diri sa kalibutan. O, ano kalipot? Kamal ni Hari nga David. Lipot siyempre kay biskan mag-edad pa kita dari siyang isa kagatos ikumparata na siya sa walay katapusan, walay katubtuban ng kabuhi. Adi wala. Nubo lang yun katama. Kay si Hari nga David babasa taman sa Salmos 39 versikulo 4. Amal niya, o Ginoo, tumtong pabalasan o ang akon pagkabuhi. Na, namangkot ka balaw tod? Labi na nga, bago na kita nga, nagbago na nga tuwi kita. Kay, na, Maldrio, saan o bala ako?

Patay, ayay. Suguri ako kung saan o matapos ang akong kabuhi. Sa versikulo 5, sa kapitulo 29 sa Salmo, daw, ano kalipot ang kabuhi nga ginahatag mo sa akon? Para sa imo, ang akon bugos nga kabuhi daw, sa wala lang. Matuod gid ang kabuhi sang tao kaangay lang sang isa kahuyop sang hangin. Kaangay siya sang isa kalandong. Matuod gid ang tanan nga iya ginahimo, wala siyang kapuslanan. Nagatipon siya sang manggad pero hindi siya makaibalo kung saan o sini ang magapulos. Munang diri sa mga daw tinaga ng mga pulong ni Hari ng David sa Salmo 90, versikulo 12 hasta sa 15, sa Salmo 39, mga versikulo 4 hasta sa 7, diri mayo o nami katama ang mga tinaga nga daw palamanggutanon nga kun aton nga ato ba nga binagbinagon aton intindihon ano lang kalipot ang aton nga kabuhi. Naghambal pa siya nga ipahibalutan ni sa iya kung saan o siya mapatay. Kayo ay maging nakabalo kung saan o mapatay. Pero ang importante diri nga tani, wala man kita kabalo kung saan o kita papahuayon sa Ginoo, amo nang ginhambal nga kamatayon. Pero kada adlaw, kada semana, kada bulan, kada tuig, kari kita sa bagong tuig, nakabalo kita nga ang Ginoo may lista sa tanan nga mga hinimuan ta. Tanan ta mga binuhatan ato sa libro sang andumanan, ang tanan ta nga mga pangalan kung kita tutom nga nagalagad ato sa libro sang kabuhi, kag ang tanan ta hinimuan nga sala nga paglapas sa kabubuton sang Dios ato sa libro sang sala, libro sang kamatayon, ayay. Naman ang magsulod na kita sa bagong tuig nga may matinlo tani nga record. No, mga nga may tani, okay. Kung kisa, hindi talang ni siya ginabinag-binag. Wala kita kabalo kung saan o kita matapos, saan o kita mapatay. Pero ang nabalaan ta, gani nga kung kita mapatay, may ara kati destinasyon. Ang mga tutong nga napatay, sa langit sila. Ang mga toto o mga hindi tutong, sa impyerno sila. Kay walay kasiguruhan kung kita magpati nga kung hindi kita kaayo matarong, hindi man kita kaayo malaot sa purgatorio. No way. Kay walay paglaom ang aras purgatorio nga pangadian mo na siya makakalabot pa sa langit. Wala na siya sa Biblia. Amo na nga tugutan ta nga magtadlong ang mga kasipanan. Tuguti nga matadlong tani ang mga kasipanan. O, kaya bago na nga tuwing o. Babae nga gabuton ang kapaitan kagalainan. Himuang nga magdaog ang husto batok sa sala. Dulaan, dulaah ang kahisa kag mga nabalang kahisa tapos inang imo nga nabatyagan sa tunga sa mga magulutod. Wala na siya pulos kay amo gina kung gahaman kita. Gahaman ang tagipusoon tampad nga pagkumpisar mag-aayo sang grabe nga mga kabudlayan niyan hapod ang gugma sang Dios sa kalag. Mahimo nga mag-iligikan sa sinsiro nga mga bibig ang panamiyaw. Yan ang pangamuyo naton nga ang kada isa sa aton mangin paglabot sa tiyo sa bagong tuig, mangin isa kamalipayon nga bagong tuig. Manamo nga mga kaupon naton sa pagsugod sang 2026 nga wala diri sa pag-abi-abi sang 2025. Kita mismo mahimo nga hindi mabuhi sa pagtanaw sang isa pa katuig. O kung kisa magabal kita, ako kang kuluyan, basi. Sa adasun nga tuig, magkita ay pagkita. Pero kung hindi man kita magkita ay sa kalibutan, dito na lang sa langit. Hindi ba lang? O magkita kita dito sa langit, hindi na sa kalibutan, kundi magkita ay. Kasi siyempre, kung kisa may mga family reunion sa panahon sang Christmas, sa panahon sang bagong tuig, may family reunion. May ara pa kami lang sa Amon, labi na sa Mindanao, kay parte kadamo ning Amon Aplido. Estrera nga family, parte kadako ning family.
kanto ka dito sa Samal Island, ha? Dito sa Davao, pwerte ka damo. Labi na gid sa Camotes Island, pwerte ka damo ning updo ni. Amo na nga panahon may family reunion, o panahon nga may reunion sang amo na nga plido, Estrella Tribe, pwerte ka damo. Pero pagdason na tuig, ang iban wala na. Di mo na nga, ang importante nga kita tani kada adlaw, kada semana, kada bulan, kada tuig. Dulaon ta sa aton nga tagipusoon ang kahisa. Dulaon ta ang mga bugal. Kag iban pa nga hindi nauyunan sa kabuton sa Ginoo. Agon nga kun papahuayon ka man sa Ginoo. May gintigana ang Ginoo sa langit. Wala ka sa labton kay nagtuman ka sa iya kabuton. Hindi bala natong tinguhaan nga poswagon ang diutay nga tiyon nga ginhatag sa aton sa Ginoo. Hindi bala nga magtalikod ang matuod nga katawhan sa Ginoo gikan sa ilang pagtalikod. Ambot na balon nga may mga simbahan nga nagtalikod na sa Ginoo. Delikado kayo. Hindi bala naton isali isikway ang mga Diyos-Diyos nga aton nga mga ginaalagad kay bisan ano nga aton ginamahal, aton ginahigugma. Labaw kay sa Diyos nga nangin balabag sa aton alagian sa espiritual nga dalan sa pag-alagad sa Ginoo. Amo na ang aton Diyos-Diyos. Amo na nga baguhon ta, maghibo kita New Year Resolution nga kalimtan ta, talikodan ta ang mga bagay-bagay nga hindi nauyon sa kabuton sa Ginoo. Hindi bala nato na siya isikway, sikway yun siya. Kag maghinulsol, di ba? Sa aton nga paghigugmas kalibutan sa mga butang sa kalibutan nga hindi nauyunan sa kabuton sa Ginoo. Hindi bala natong tinguhaon nga kita magdaog sa pagkagud, kag magbukas ang ganghaan sang tigipusoon sa pag-abi-abi sa manluluwas. Si Kristo ang aton patiniron sa aton nga kabuhi sa sini nga bagong tuig. Kamay nga ang pagsugod sa sini nga tuig 2026, mangin isa ka tiun nga hindi gin malipatan. Isa ka tiun nga si Kristo magasulod sa tunga naton, kag magasiling ang paghidait yara sa inyo. Kangay sa pagkabanhaw ni Kristo nga nagpakita siya sa mga gitutunan, naghambal ni Kristo nga, peace be unto you. Ang mamantani na, kung si Kristo amuna ang magtinir sa atong tigipusoon, dayon, may ara kita kalinaw, kalinong, may ara kita kalipay, kag madasigon nga mag-alagad sa Ginoo. Amuna ang mga kauturan, mga kabyanan, kita man naghahandong na sa tanan-tanan tani kita makabaton sa isa kamalipayon nga bagong tuig. Nagkakabuhi kita sa mga buhat, hindi sa mga tinuig. Sa panghuna-huna, hindi sa ginhawa. Sa mga balatyagon, hindi sa mga numero sa dial. Sa tawganay. Dapat natin isipon ang oras paagi sa heart throbs. Anong butang balon? Kada oras tani ang pinitik sang aton nga tigipusoon. Tani, para sa Ginoo, kag para sa aton isigapariho. Nga man. Kay sila nagapitik para sa tao o kag para sa katungdanan, sa mga may ara katungdanan, sa mga ara obligasyon, responsibilidad sa simbahan man or sa gobyerno. Kay ang Diyos labi nga nagalantaw sa atong kabuhi. Sino ang labing nagunahuna, nagabatyag sing labing dongganon, nagahulag sing labing maayo? Ang Diyos lamang. Amo na nga, ang isa pa kada tuig sa ang kabuhi karon magligan na. Ang bagong tuig nagabukas sa aton nga tumang. Ano man ang mangin record sini? Kaya simple, sige na siling ko na. May ara mga record permi ang kada adlaw nga aton ginahambal sa aton na mga paggiho, kung pag-upaghulag, pag-umbra, tananta binuhatan, malain man o maayo, may record na siya tanan. Ano ang isulat batok sa aton tani dito sa langit, ang masulat dito sa anghel, ang wala sing dagta ng mga pahina. Bagong pahina na dito sa langit na sulatan sa anghel na tani kita man,
maka baton sang walay dagta nga record sa sining palabutan na tuig. Ang paagi sang aton paghinguyang sang tagsa kaadlaw nga nagaligad amo ang mga desisyon sini nga pamangkot. Mga amay kag mga iloy, samtang ginahandom ninyo ang inyong kabataan sang malipayon nga bagong tuig, magatinguha bala kamo sa pagkahadlok sa Dios nga himuon ini nga isa ka malipayon nga tuig. Kaya nga natapos sa aton mga uturan, mga balikita malipayon nga tuig. Oh, Happy New Year. Pero nga isa, pilala o isa o pilalang kinadlaw nga malipayon, pero the rest ang nabilin sa pila ka inadlaw sa mga tuig way nakalipay. Hindi na siya mo. Kaya mo gani maghambal ka gani nga Happy New Year. Tani, pinsarun nga ang iyong ginmitlang year, hindi week, hindi month. Di ba? Importante ka tama. Dayon, mga kabataan man, tinguhaon naton, gintinguha bala naton nga tuituyan ang aton mga pinalangga sa matuon nga tuburan sang paghidayat kagalipay. Sino pinalangga ta? Ang banahon, siya asawahon, ang vice versa, dayon ang kabataan sa ginikanan, ginikanan sa kabataan. Amo na ang importante kayo nga man timahon ta nga tuituyan ta ang aton mga pinalangga sa kabuhi nga mangin isa ka kalipay ang ilang baton sa palabuton nga tuig. Dayon ikonsagrar ta nato ng aton kagulingon nga mga tigipusoon sa Dios agon nga makahimo kita sang isa ka nagapakabalaan nga influensya sa aton mga anak. Ipain naton sa ila gikan sa sala kag mga magsasala. O tambalon, aton nga ihiwalay sila, aton sila dalun nga hindi na sagad himo sang malain sa tubangan sang Dios. Naman, kay hindi malipay ang Dios. Kung maghimo kita New Year solusyon, inabalang bugos gid nga pag-alagad sa Ginoo. Dapat manginbuluhaton sang tagsa kaginikanan ang pagpalambo sang tanan nga maayo kag matuod kag dungganon sa iya mga anak. Katungdanan sang ginikanan nga tadlungon ang ila mga kasaypanan nga punggan ang ila pagka matinas taasong subong nga ang Ginoo nagkinanglan kay ilay or ili nga punggan ang iya mga anak. Mga amay kag mga iloy, himuha ang pulong sang Dios nga inyo giya sa edukasyon sang inyong mga kabataan nga pirme nagabinagbinag kun ano ang mangin para sa ila palabuton nga kayuhan sa baylo sang kun ano ang para sa iya inyo karon nga kasayon. Ang iloy mahimo maghatag sa iya mga anak nga babay sing edukasyon nga mangin hamili gid paagi sa paghanas sa ila sa pagdala sang ila bahin sa mga lulan sang pamilya. Amo na gali ang pinaka-edukasyon tani sa babae, kaya kaangay sa anak ng babae. Damo mga anak subong, hindi gani kabalo magbala, maglabah sa ila underwear. O sa bisan gagmay lang, nagsalig sa ginikanan, nagsalig, labi na kung may mga timbang, nagsalig sa timbang. Ano ang matawuayhan kung maminyo na? May bata ka na, adayon, hindi mangid tama ka kwartahan, ay di ikaw na mismo ang mag-iho, ay di kabalo maglabah. Hindi ka balo magluto sa mga pagkaon sa balay. Hindi ka balo maglimpyo sa balay. Ha? Kadamo bulaton. Ay di matabo. Wala. Muna nga, mga ginikanan, kung wala man o hindi man makabalo ang aton mga kabataan, ang may sala dira, hindi sila. Kundi kita nga mga ginikanan, napabayaan ta ang pag-irukar sa ila, nga tuduan ta na sila sa practical way, life. Practical way of life. Importante katama. Muna nga, tandaan ta siya. Dayon, mga amay, mahimo maghatag sa ila mga anak, lalaki, sing kapital nga mas bilidohon sang sa bulawan o kon mga kadutaan. Pagi sa pagtudlo sa ila mga, sa ila nga higugmaon ang mapuslanon nga trabaho, sa baylo nga mga pangita, sing kalipay sa wala sing pulos nga mga kalingawan o kon pag-usik-usik. Amuna subong, kasasubong, nauso na gid. Halimbawa, sa nag-eskwela, bangod kay walay klase, nagsigilang lagaw-lagaw. Bangod kay ang Christmas or New Year, wala klase, lagaw-lagaw. Imbis nga makahibalo tani sa mga bulhaton or magbulig tani sa bulhaton sa panimalay,
Mayo lang kung manggaranon gid nga may ara timbang. Ila ka bilog timbang, ha? Okay lang, pero bisan ka, bisan pa. Kay kun ang mga anak o mga kabataan hindi makabalo sa buluhaton sa panimalay, sa panahon nga maminyo na sila, wala pulos ang kabuhi. Naman, ang banahon, wala idea sa buluhaton sa panimalay. Ang asawahon, bana kagasawa, pariha sila nga wala kay balo o di, hindi makabalo sa buluhaton sa panimalay. Ano ang matabo? Ah, wala. Kabudlay. Managini, magini kanan. Karon ang mga atiyon nga pormahon naton ang mga kabataan. Pormahon naton ang mga batasan sang mga kabataan kag tuduan mo sila sa industriya. Pagsalig sa kagulingon, pagpugong sa kagulingon, sa pagpalambo sang ekonomiya kag taktika sa mga pagpangabuhi. Kung negosyo man, halimbawa, taktika sa negosyo. Kung obra naman, taktika sa lain-lain ng mga buluhaton o sa obra. O kung mag-uma man, taktika, paano mag-uma? Amo gina? Karon ang tiyon sa pagtudlo sa ila sang pagkamatinahuron kag pagkamaayo sa ila isig katawo kag pagtahod kag gugma sa Dios. Importante kay kung aton mahimo ni mangin Dios no ng aton kabataan, may minimize, madyutayan ang problema sa publiko nga sa subong perte kagrabe nga mga kadamo sa mga adik, kagdamo sa mga kabataan nga wala o napabayaan sa ila magidikanan, wala sila may dokar sa tanan nga gingin kinahalan tani basically. Amo na nga mahimo tahimuon ang isa ka malipayon nga bagong tubig para sa aton kabataan. Kung matutom nga ginatuman ang aton nga katungdanan bilang maginikanan. Ang puluyan dapat amo ang pinaka masinaron kag pinaka matahom nga duog sa duta. Kag mahimo ini nga himuon pinaagi sa or paagi sa makalilipay nga mga pulong kag mainayuhon nga mga buhat. Kag sa dalom sang tanan isa ka malig-on nga pagsunod sa husto sa kaubuton sa Ginoo. Paagi sa pagpatumbaya sa paggamit sing na kay gaigo nga pagpugong. Madamo man ang maginikanan nga nagatuga sing dako nga dil hindi malipayon para sa ila kabataan. Ang mga pamatanaon nga ginapabayan nga padayon nga nagapangita sing kalipay sa kalingawan ukon makagod nga pagpahimuot hindi malipayon kag hindi mangin malipayon samtang nagasulod sa sininga dalanon. Amo na nga mga amay kag mga iloy. Tudloy ang inyong mga kabataan na amo lamang nga sa amo lamang nga paagi agud mangin matuod nga malipayon amo ang paghigugma kag pagkahadlok sa Dios kag pagtuman sa iya nga kabuton kag ipatuman ang leksyon paagi sa imo halimbawa. Ang ginikanan magpakita sa maayong halimbawa agud nga ang mga kabataan mag-aalagad man nga tutum sa Dios. Ipakita sa ila ang mga paghidait ni Kristo nga nagagahom sa imo tigipusoon kag ang iya gugma nagapalapta sa imo nga kabuhi. Amo na ka importante ang buluhaton sa ginikanan para sa kabataan. Ang praktikal nga reliyon amo ang kinanglanon sang aton nga oras, aton nga panahon. Praktikal nga reliyon. Indi ninyo ini matudlo sa inyo mga kabataan luwas kun kamo mismo ang nagapanag-iya sini. Amo na ginikanan kun ara sa aton kabuhi. Kita may ara kita practical religion sa aton mga kabuhi. Amo na ang halimbawa para sa mga anak. Kagamo na ang nami itudlo sa aton mga anak agon nga makalikaw sila sa malain nga mga nagakaltabo sa kalibutan subong, babae man o lalaki nga mga kabataan. Wala na makita siyang timpo mga padayon pa sa aton nga palatuntunan. Sige hapon, aton taposon sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami. Muling dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin na nagkailang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natalakay ang mga bagay na kung minsan nakaligtaan ng mga magulang at ang mga anak na papabayaan. Nawa, pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilan po ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO
Rukang Miloy at pamilya at ang mga kawani, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection at lalago nawa ang espiritual sa darating na taon upang sa ganun. Kayo po'y malulugod at patumbay't gabay magpatuloy sa aming lahat. Patawaran mo lamang kami sa aming mga pagpulang pagkasala laman sa inyo. Ito ang hiniling sa pangalan ng Pinesos. Amen.

0: show sa kalibot lang. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi ka ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin mo loko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Payo ng paninisis, sandi tribayo. Tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Duhaka compounds. Yan ang gapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes.

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batayan ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C. Immune booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
0: TTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extra, para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap, mabakas sa mga butika. Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark, sa totoo lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C,

0: Mil Uy. TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Pilang ni mo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: DTX 500.
3: Talakayan natin it's all about paano ang DTX 500 makabulig sa mga kautura na to nga may mga painful menstruation. May mga babae nga sobra kasakit ang ginabatyag kung mag-abot ang ilang pamulanon.
4: Correct.
3: Kapin pa kung wala sila gainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Prone, gid, or ang chances nga magka painful menstruation sila.
4: Correct.
5: It's called dysmenorrhea, no? Dua klase ang dysmenorrhea muna sa luyan. Tapos mong primary and secondary dysmenorrhea.
3: Ma primary man ang secondary sir boy kaya na sa DTX 500 kag Mighty C even ang Pure C. Ano ang primary dysmenorrhea sir boy?
5: Ang primary dysmenorrhea amo ni ang pagsakit sa pus-on on or before during menstruation. Apan kung ang pagsakit sa pus-on or ang dysmenorrhea nag-abot sa later part of life
3: mga 20 plus B o 30 plus.
5: O 30 plus amo na ni ginatawag nga secondary dysmenorrhea no. Ini siya magpakita na ni nga may mga underlying causes perhaps problem na sa mga pelvis no sa mga organs sa pelvis no?
3: Yes, so ang kakulangon sa antioxidant sir boy ang isa sa mga rason sa ang gitawag primary dysmenorrhea especially ang babae sige lang kaon junk food huwag gidya kaon gulay mataas ang level sang free radicals
5: correct
3: kung taas ang level sang free radicals di ang resulta may dysfunction nga gatabo sa endothelial sir boy nga nagasakit na siya. Okay. Ang rason is kulang antioxidant.
5: Kulang antioxidant.
3: Take note, mga babae ha, puro landaan mo junk foods, puro lang mo tamis. Mm. So kung taas ang oxidative stress sa uterine cells, no, bago pa man mag-abot ang menstruation, ini ang nag-release ang prostaglandin hormone ang nag-trigger sang painful contraction sang uterus kag nag-akusman sang inflammation.
5: Mm. Correct, no? Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C and
3: or Pure C.
5: Ang muna yung makatagsimo relief, no? Sang mga abnormalities brought to you by oxidative stress, no?
0: TTX 500!
1: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati na mo nga may DTX 500.
2: Sa kapila ka mag-inom?
1: Sa pilmiro, katatlo, sa subong kaduan.
2: Subong kamusta?
1: O ay, nagyo ginabatsa maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
1: DTX 500 lang, amugin na ang makaayos sa aton.
0: DTX 500!
3: Kaluoy lang sa mga kababayenan. Mm. Pero, mas kaluoy ka mo ang mga babay kung gaabusar ka mo. So, right. Kung babay ka mo, need mo o mas damo ang kinahanglan nyo sa ano, antioxidant.
5: Mm.
3: Mas damo ang kinahanglan nyo nga DTX 500 kag Mighty C. Sa pagkadamo sa posibilidad nga magasakit ang pamulanon sa babay, sir boy.
5: Mm-hmm.
3: So, mas nagid ang rason nga kinahanglan sila magmintinan sa DTX Mighty C kag Pure C.
5: Mm-hmm.
3: Lantawa bla, sir boy, ang mga gipang-mention mo nga underlying medical condition nga mo ang nagakos ang secondary dysmenorrhea, fibroids, imagine lang may mayuma ka, kabudlay.
5: May mga bukol-bukol.
3: Busong ka nga, di man tuod bata.
5: Mm-hmm.
3: Pero kung pala inom kaya DTX 500, may DC, ini nga mga gitawag non-cancerous tumor sa imo uterus at malikawan mo na. Ang muna ang nakanami kung pala inom ka DTX 500 kag may DC or Pure C. Amo man sa endometriosis sir boy, kining magtubo sang mga uterine cells sa iban nga bahin sang pelvic organ. Imagine bala sa lain siya yung organ matubo. Tubo, imbis sa uterine lining lang. Dog akuan, pag gusto lang sila. Meaning, nagmango na yung mga selula. So, you need antioxidant. You need DTX 500. You need Mighty C. Gakatabo lang mana once nga ano, makurap sang oxidative stress ang imo nga mga selula.
5: Correct.
3: Dahil na makita kung ano ka-importante ang antioxidant sa lawa, sir boy. Dahil na makita ano ka-importante, makaong kadlaw-dlaw, gulay, prutas. Aragina. Kung kulang pa yung gulay yung prutas, you need DTX 500 kag Mighty C. So, amo na sa mga gusto malikawan ang ilang mga gakatabo nga painful menstruation, take your DTX 500 Mighty C or Pure C every day.
0: DTX 500.
6: Ato si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
2: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
2: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinag-alaman. pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: הסטשון הליבו אטלן 94.5 K5 News FM. I care gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye care gold capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye care gold capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. DJX 500.
2: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mamali sa mga butika. Mataas ba lang ang imo blood sugar? DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikan. Epic. Tibo. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Iditamhan ka tampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.

0: kapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.

0: ka. Mature right man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Kidia?
1: Siyempre, naka-extend ko ya.
0: Basta sagad nga driver, extend love.
2: Extend Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
0: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, mag

0: Lucas ang klinika de alternativo medicina and wellness center malapit sa inyong lugar.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito

0: Memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center. This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
2: Si Alana Pacardon Marapa.
3: Ko si Joshua Darren Villavior.
4: Ni si Kirby.

0: ka sa K5 News FM.
1: Nagawa, matigil ako sa K5 News FM kaya kada adlaw gusto maibayagin ako sa ila drama. Kung may sadyagan yung storya, dugi na kulit man akong kilid kadlaw. Kung subo gani, tugulumaw-lumaw man akong mata. Ako gali si Ted and Manuel sang Pavia Iloilo, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Wow, my puso.
3: Ang kampyon na istasyon,
4: K5 News FM.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Kadto ta sa mga added benefits, Sir Boy. Mm-hmm. Isa sa rason nga gainom ko D3 Bio, Sir Boy. Especially morning, wala ko gakaon sa akon nga breakfast. Mm-hmm. Hindi ko na mayo kay wala ko nung pagkaon yung brain. Paano wala pagkaon nga brain nga may ara ko ya D3 Bio?
3: Correct.
2: Oh. And that D3 Bio, ang ketones nga ara sa D3 Bio, amo na ang ma-provide pagkaon sa akon nga brain.
3: During the morning.
2: Kag the only food nga less ang free radicals.
3: Atak ang free radicals. Mm.
2: Tinloan pa niya ang mga amyloid plaque da. Mm-hmm. Isa pa gid, nga wala ko gapamahaw para hindi ta magdako, Sir Boy. Okay. Hindi ta magtambok. Puno sang medium chain triglycerides ang D3 Bio. Kay siyempre may aras siya kuan mo, extra virgin coconut oil. Mm-hmm. No? Kag makabulig siya nga mag-lose weight. So meaning pa, kung may MCT ang isa ka food supplement nga aras sa D3 Bio, Sir Boy, ginastimulate niya ang mga leptin, mm-hmm. mga ghrelin, mm-hmm. kag cholecystokinin. Ini nga mga hormones, amo ning ga-control sa imong untat ka na kaon. Gutom ka na. Ops, puno ka na. Pwede na ka pwede. Kaya nga man, amo na ang gininom mo. D3 Bio.
4: D3 Bio, no?
5: Yes.
4: For ketogenic diet.
5: Yes. Another benefits ang D3 Bio, Sir Boy, no? Ginapromote niya ang apoptosis, ang cancer cell. Mm-hmm. No? Kasi mo, hindi ka dyan maglala o kung hindi magtubo ang cancer. Mm-hmm. Katon nga lawas, basta nang
2: D3 Bio. Dali mapatay ang cancer.
5: O dali mapatay.
2: Kala inom ka D3 Bio.
5: Kag at the same time ginapadamo niya nga aton nga NK cells ako natural killer cells no bala naman kita kung anong ginapatay sina including na ang ginatawag cancer cells.
2: Ang lauric acid sang D3 Bio ang gasimento sang cancer cell.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
7: Mm. Ano ginaobras ang lauric acid? Una gina-coat niya ang mga cancer cells. Pagkita iya nga may cancer cells, pag inom mo D3 Bio, siya nito yung manultol, Sir Boy. Iya ni palibutan, not just one cancer cell. Damo blang cancer cells, sometimes hundreds of thousands ang cancer cells. That's why damo dapat ni D3 Bio gininom mo, Sir Boy, kung may cancer cell ka na.
2: Correct.
7: Pero mas nami, ga prevention ini si Doc, kay bisan pa wala ka pa cancer cell, if may ara ka to isa nga nag-mutate, kag nagmango nga cellula, i-coat niya dayon kag ang nami pa, Sir Boy, ginatrap niya ang free radical sa sulod.
4: Uy!
7: Causing cancer cell death.
4: Kung hindi kagwa ang free radical sa sulod sa cancer cells,
7: amo to mapatay siya mismong free radicals?
4: Free radicals. Kiginputo siya ni lauric acid nga linka D3 Bio, mapatay si cancer cell.
7: Gusto.
4: And that is proven by research and studies, no? By NCBI, that lauric acid has the ability to coat cancer cells. Bali, gina-inhibit niya ang cancer cells to release free radical sa sulod sa cell. Amun, mapatay siya.
7: Saan bali, Dr. Melblad?
2: Sir Boy, hindi na madala sa isa lang kasof.
4: Correct.
2: Ang sigi-sigi lang.
5: Pinanadod lang.
4: Continuous.
2: Before ka pa magka-cancer, inom ka na D3 Bio. Meaning pa, di ka gusto magka-cancer.
7: Ang balito, Kramil, sa inyo, it only lasts 8 hours. Kaya nag-inom ko ligad si Mana, puhay ko na isubong.
5: No.
4: And D3 Bio has another weapon against cancer. Cancer cells does not have the ability to use ketones as a source of energy. Glucose lang niya mausar nila.
2: Hindi nila paborito ang ketones, Sir Boy, sa cancer cells.
7: Correct. Baralan niya to.
2: Mapatay na lang sila.
7: Hindi kasulod ng glucose eh. Ginapalibutan niya eh.
4: Kabalo naman kita kung ano katakaban sa cancer cells sa glucose. Damo-damo ba ang cancer cells to accept glucose as a source of food? Pero kung ketones, kinag-D3 Bio ka, ketogenic diet ka pa, hindi nila kaya i-process. Cancer cells has the inability, wala sa ability, maghimo another kind of mitochondria to process ketones. Ang normal cells lang may ara sina. So, kung gusto mo pagutuman ang imo cancer cells, ang imo tumor, mag-D3 Bio ka.
2: So, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, gusto mo nga hindi ka magka-cancer. Amo na nga, tingala ko sigo inom D3 Bio, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
2: Kaya hindi ko gusto yan magka-cancer.
4: Correct, no?
2: Ati bulsa ko, hindi ko gusto makancer. So, dapat ya, kung may cancer, agin man siya, Sir Boy, go for a ketogenic diet, then damo a inom sang D3 Bio.
0: D3 Bio!
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika. D3 Bio. Health News.
9: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: the show sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang I Care Capsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako kita ni Bulig sa D3 Bio. Tungod kina papagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal sa mga mudik. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500.
2: Oh my god, ang dami kong rashes at pimples.
0: Pimples at rashes?
3: It's DTX 500 mo na yan.
0: DTX 500.
3: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal at pagaling ng pimples at rashes.
3: DTX 500.
0: Highly recommended
3: ng mga eksperto.
0: DTX 500.
4: Mabibili sa mga butika.
5: DTX

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Ako ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix,
2: mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mabakas sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katasik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, turaok, gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
6: Sport Biotics, nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Sport Biotics, you're always in good health.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: So na,
7: today, magid ako sa akong body odor.
8: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputik, gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ako nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
0: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5. 94.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tila ni mo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Mga ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Tila na?
1: Sobra na lang 100.
0: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Ano bala ang lain nga madulot sang visceral fat? And what do we mean by the word visceral fat? Kaupod ti sinasunong nga diskasyon, si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil?
3: Kung nadumduman nila, Sir JP, ang aton topic about obesity, na-discuss naton to, Sir JP, kung ano ang delikado sa visceral fat o kung tambok nga nagtubo sa mga abdominal organs.
2: Mm-hmm.
3: Especially itong kuan, fatty liver.
2: Oo!
3: Pero kung naka-DTX 500 kag may TC, kaya na siya kontrolon.
2: Mm.
3: Natubuan sang tambok imong spleen, liver, intestine, pero mas delikado ang paglikop sang tambok sa heart.
2: Grabe, no?
3: Actually, Sir GP, bisan pa wala ka buyon, pwede nga magka visceral fat ka.
2: Mm.
3: Ina ang ginatawag nga tofi. Kabalo ka kung ano ang tofi, Sir GP?
2: Ano na, Doc? Ang tofi?
3: Tofi means thin outside, fat inside.
2: Ay?
3: Niwang ka, pero puno ka tambok ang imo internal organs.
2: Mm-hmm.
3: Ang problema, Sir GP, kaya hindi mo may baloan nga puno na galis ang tambok ang imo internal organs.
2: Oh.
3: Madetect lang kini kung magpa CT scan ka or MRI. Amo ni ka importante, Sir GP, ang pag-inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Bangod sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang nagabulig mag-regulate sang mga nag-abnormal nga mga hormones nga nag-regulate sang appetite kag satiety, ang ghrelin kag leptin.
2: Mm, correct, Dr. Ramil, no? It doesn't mean nga kung buyunan ka, may visceral fat ka man. Lain bi ang tambok nga nagaporma sang buyon o belly fat kag sang visceral fat. Bangod ang belly fat or subcutaneous fat nga na-store sa idalong lamang sang panit. Ini ang makitaan man sa mga kamot, sa paa, sa sagang, kay iban pang parte sang lawas.
3: Ang problema, abi, Sir GP, sa visceral fat, ini ang mga dagakusang inflammation. Amo nang rason kun nga kun may fatty liver ka, nagahubag man ang atay. Nagahubag imo tinai, pwedeng mahubag yung pancreas or spleen. Amo nang dapat nga adlaw-adlaw gid, pirmi na mo diri ginawali. Ano ka importante ang taas nga antioxidant? Ano ka importante ang palakaon, prutas kag gulay? Kag ano ka importante ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C? Bangod ini ang may ara sang anti-inflammatory agent. Silingda sa pagtuon, Sir GP, mo, the more nga taas nga antioxidant ang ipasulod sa lawas, the more nga damo ka anti-inflammatory agent. Diri sa Pilipinas, isa sa mga nadiskubrehan nga pinakataas ang antioxidant, pinakataas ang anti-inflammatory substance, DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP. Yes. Amo nang kombinasyon nga dapat hibaloon sa mga kautura naton para matap na ining mga inflammations.
0: TTX 500.
4: Si Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog.

0: mata.
1: GTX 500.
2: According to research, ang visceral fat do kramil is about 10% of all body fat.
3: Mm.
2: So kung imo i-calculate ang tanan mga tambok sa lawas, 10% sang total sina is your presumed visceral fat.
3: Mm.
2: Isa sang may dako nga koneksyon sa visceral fat is having type 1 and type 2 diabetes.
3: Nga mo nang kadelikado. Mm. So sa DTX 500 pa lang kag may TC, kontrolado na. So daw hindi ka makulbaan lang nga matubuan ka tambok sa imo atay, imo tinai, sa imo spleen, sa imo heart. Kaya nga man naka DTX 500 ka.
2: Justo.
3: Kung may ara ka sang diabetes, siyempre sobrang sugar sa imo dugo, ini ang use nga energy in the form of glucose ang ginastore sa lawat as tambok or fat.
2: Correct.
3: Simple lamang solusyon sa diabetes ah. Di managani permi na tumbalik-balik DTX 500, may TC, dako ginaya makabulik. Problema sa insulin, DTX 500 japon kag may TC because ang DTX 500 may charantin nga nagamimik sang function, masiling gamimik, ginasunod niya.
2: Oh,
3: ginakopya niya, no? Ang function sang insulin gani ginapanubo niya ang blood sugar kag ginabalik sa normal. Ang importante lang makontrol ang glucose sa ibulawas kay the moment nga hindi makontrol, piho gina Sir GP. Mahimo gina siya nga tambok. So ako ya Sir GP manugurado na lang gid ko. Inom ko DTX 500, inom ko maitis or pure C, adlaw-adlaw para sigurado healthy ang lawas ko. Hubin pa ko.
2: Ay, katam.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: seryoso. Ini ang impormasyon sa ikaaling lawas.
1: Dili naman natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga manatiling kitang healthy. Upon natin sa itong programa, si Sir Boy Solueta. Mayong aga, Sir Boy, kag daw priskang priska.
2: Dubang ros.
3: Good morning, Engineer. Good morning, mas atong masuki. Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata KSS supporters and slorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampyon ng lawas. Kay naka DTX 500, the super antioxidant. Kung ikaw wala bisyuhan, ikaw wala pala pulaw, may diabetes ka, this is the best food supplement for you nga. Kay ang DTX 500, isa ka super antioxidant food supplement tungkol sa DSE, no? Isa sa pinakakusog nga antioxidant na makita ta subong, no?
1: Okay.
3: Kumbaga, top of the list niya when it comes to antioxidant power.
1: Do may farmasya ka na gina dala adlo-adlo.
3: Do dito'y bayo na yan, no?
1: Upod mo na dagapon sa power trio yun ni Sir Boy.
3: Muna ang kampiyon. No? Ang nami, gisi niya, kini niya DTX 500 ya, when it comes sa mga butang nga gapatigulang sa imo silila at caused by or premature aging, caused by free radicals nga nagdamo, that ang muna nga tawag nga oxidative stress, ang bulong niya, ang kumbaga ya, ang food supplement niya, ang muna nga tawag nga DTX 500. So anong gapatigulang sa aton silila? Pulaw, bisyo, panigrilyo, anong pagid emotional stress.
1: Mga negative nga lifestyle.
3: Correct. Mga biskan positive pa, Engineer, kung ikaw gakaon sa mga pagkaon nga puno manggili chemicals. Huwag ka mangkabalo, kay gabakal ka malang. Huwag ka balo, puno ang chemicals. Initanan-tanan, ga-damage sa imo silila. Hindi niya malabot ang ginatawag niya nga prescribed. Prescribe o ang
1: kinanglanon sa lawas mo.
3: Prescribe yung lifespan nga malabot yan na. Amo na katabo nga hindi ka recover dahil nang imulawas, hindi siya ka regenerate o hindi siya ka himo liwat sa ngayatawag nga cells niya, no? That's why got the matamat ni gulang ang lawas mo. So kita mo na mga bisyuhan, mga palapulaw, kisa 40 pa lang, ito pa naman sa 40, matyagan mo do 68 years old na ang ginatawag ng mga bisyuhan. So ang pangbawi sa lawas, DTX 500. Nga anami sa diabetes, kaya may ginatawag nga ampalaya extract. May ginamimik, kaya ginatawag nga insulin. Ginasunod-sunod niya, ang ampalaya extract nga ini, ginasunod-sunod niya, ang ubras ng imo insulin. That's why, ginakargaya man ni ang ginatawag nga ang imo blood sugar into your cell para mausar as energy. That's why, ganubo ang imo blood sugar. So, diin ka pa. Gahubin ka na, ganubo pa ang imo blood sugar kung ikaw naka DTX 500.
1: Gin-diritso-diritso muna tayo. Introduction po lang ganito. No? Ubos muna tayo about sa DTX 500. Sir Boy.
3: Kika interesting sa atong topic karon para diritso-diritso na. Dasonta is Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Kung gusto mo ang mga soldado sang imo lawas in tip-top shape o kondisyon
1: para active
3: para makabato sa ginatawag ng mga invaders sa imo lawas, might it be harmful microorganisms like viruses, bacteria o anong manda mga parasites ngayon na kanilang kampiyon ng imo immune system. Kung gusto mo ang imo immune system kampiyon para makabato man sa ginatawag ng anomalies o mga abnormalities nga gakasulod sa imo lawas that forms cancer cells, Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system o kumbaga your immune booster. Ang paaman, Engineer, ganami ang skin.
1: Correct. Gwapo ka, gahubin.
3: Amo na lang, iba niya gani. Amo na lang nilalagas . Gahubin ka tanawon. Kung naka Mighty C ka nga, agi increase ang imo glutathione level kag imo collagen production. The protein that basically maintain the elasticity of your skin. That's why layo ka sa wrinkles. Kag nami pagid ni, nami ang pag-repair sang imo skin. So kung gusto mo, healthy ka na, Baskog pang immune system mo, kampiyon pang imo skin health, mag Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Salamat, Sir Boy, sa mga informasyon. Siguro dire-diretso lang naton
3: ini. Unatan, may
1: ang power trio bala. Mm. Mamabulig, duwaman lang tag istoryahan ay diri subong.
3: Uy, sulutan na yung I Care Gold ni Boss.
1: Okay, of course. Mo siya ni idala sa tanang tanan, Sir Boy. Sige, sige. Padayon, sang imong mga bagay-bagay importante para sa aton mga pumuloyo.
3: I Care Gold Engineer. I Care Gold, nil kampiyon ni sa matan. That's why it's called I Care Gold. The gold standard in taking care of your eyes is this food supplement. Nga, may vitamin C, may vitamin E, may ginatawag nga bilberry extract. No, amuni ang mga kitawag mga ingredients kag mga minerals, may input ba ng mga minerals nga ga-maintain sa imo eye health, no? So kung gusto mo kampiyon ang imo vision ma permit 2020, layo ka sa pag antipara para sa akon, ha? Nakabay pa sa una, may ara na, tani may ara na ginatawag nga Eye Care Gold. Mag Eye Care Gold ka every day. Take this food supplement capsule and basically wash your eyes with eye care drops. Yung eye care drops may ginatawag ng hyaluronic acid that cleans your eyes, sa mga debris da, mga higko da, or mga accumulation da sa ginatawag ng mga material nga makahigko sa imo mata, kag refresh ning imo mata sa ginatawag nga eye care drops, no?
1: Sir, so do sir boy, sa barangay 35 bala, may kapalapit sa akon nya kagawad albaw basi may ara kada eye care gold
3: available na sa tanan. Ginatawag na ton nga mga leading drugstores di sa Bacolod, no? Kaupod yun na. So of course ang available sa mga drugstores di ang pinakasikat, ang ginambal ni engineer nga ang pharmacia sa isa kapsula ang D3 bio. Basta yatang kaso ubos ipon kagilanat dala sa pag-abot sa mga viruses, bacteria, fungi and parasites. Amuni ang sabat, D3 Bio, ang natural nga tawag nga antimicrobial nga gapatay sa ginatawag nga mga mikrobyo that causes your fever or flu. So di lang da, yung nami pag yung D3 Bio, it basically helps and maintains your overall health. Gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, da punong-puno na sila sa introduction lang ni Sir Boy. Gamit inang DTX 500 of Dancing Mighty C, I Care Gold, kagining aton nga D3 Bio. Mga specific kita nga dapat mga istoryahan, Sir Boy. Anong mga benefits gidya nga matagpagid sang D3 Bio, or ma-proceed na lang ta sa aton pampaligo, Sir Boy?
3: Siyempre, mahagita andi sa DTX 500.
1: Okay, DTX 500. Anong mga benefits nga dugang informasyon para sa aton mga tagpalamati?
3: Sa DTX 500, ang tasubong ko, ano pala ang pictos ang gatawag niya super antioxidant when it comes to your muscle health? Uy, muscles! Ano ko lang muscles? Permanigin na mention sa mga gym, permanigin mention sa mga fitness, ang mga fitness buff, no? Nga ang muscles, important ticket. Of course, it is important. In fact, 40% of our body weight is consist by muscles.
1: So, pinanglan, Sir Boy, may arang kita six packs?
3: Hindi man. Po ideal.
1: Oh.
3: Ideal kung makapa-perform kasi mo abdominals, may six pack kada, form da ang tatlo mo ka gluteal muscles, ang imo kaya abdominal muscles, kampiyon no? So, pero ano gid ba lang ubras ang muscles? No? Of course, number first and foremost, our muscles are used for movement. For lifting. Amo niya ginausara for running. And of course, pero ay takabalo, mga different kinds of muscles. No? May ginatawag nga involuntary, may ginatawag nga voluntary. Ano niya mga voluntary niya? No? Ang voluntary niya, meaning to say, masugo mo niya. Like, like the arms of your muscles, your muscles in your arms, pwede ka kakwat, pwede ka hindi kakwat. Mm-hmm. Pero mga involuntary niya, pras nisang imo, tagipusoon. In fact, your heart is the hardest muscles working, ang pinakagrabe mo kobra nga muscles ta amo ni ang aton tagipusoon or our heart, because it pumps 2500 gallons of blood every single day. Meaning to say, this muscle, huh, will not stop until you die. Amo ni tagipusoon to ya. And sometimes, nalipata nga, abin na itong tagipusoon ta kung ano-ano pa da, di maskulo na sa. Mm-hmm. It's a muscle that basically helps, or basically pumps blood into our system para makareach ang oxygen. But our muscles,
1: pati ka, Sir Boy, nga may alak ko ng mga tao nga pwede lang makontrol ilang muscles nga for a number of minutes hindi mag-function, Sir Boy.
3: Ang pwede, hindi ka mag-iop except your heart.
1: But yung heart gidi ang muscles.
3: Pwede na magpundo.
1: Hindi gidi.
3: Mapahinay mo na sa through meditation. Uh-huh. Pwede mo na siya mapupundo.
1: I see. Okay.
3: Okay, mga iba na yan. Kabalo na yung mag-meditate nga, ginaparelax sila ang ila heart para magdasig, para kung maglawig ang ila kabuhi, no? Lalo sa mga religion sa Asia, like mga Buddhist, nga muna.
1: Uh-huh.
3: Okay, they have that the ability through discipline nga mapahinay nilang ila heart rate, no? Pero it could never stop. Kung mag-stop mangid siya, it should be revived.
1: Mm-hmm.
3: Revived within that span of 5 to 7 minutes undi may permanent kang natawag nga brain damage kay wala na oxygen galibot sa ulo mo, kasi syempre why nagalibot ang dugo mo that carries oxygen.
1: Okay.
3: So amo na ang importante nga kalanlan ang imo heart, which is a muscle, kalanlan may naga DTX 500 ka, i-explain ta na karon, no? Your muscles is basically full, puno sang ginatawag nga mitochondria. Anong ginatawag nga mitochondria? This is the powerhouse of your cell. Meaning to say, kung gausal ka glucose sa imo lawas, ang imo mitochondria, ang sasalot sa selula mo, amune ang gausal sang imo glucose para i-turn sa energy. And your muscles, because it is a hard-working part of your body, it consumes a lot of oxygen. Ha? Siyempre, the more mitochondria,

0: basically it tires your muscles easily kung damo na free radicals, no? Ang kapasakit sa muscle, may ang kapaluya na simo lactic acid na iya.
1: Okay, okay.
0: Pero ang ginatawag nga durability of your muscle cells nga magdugay siya or kumbaga hindi siya maapektuhan sang oxidative stress ya amo ni ang free radicals na nagstud ang free radicals, no? So tanong mo din gid bala ano ka importante sang antioxidant. If you have a lot of antioxidant in your diet, like kung ga gym ka pero palakaon kaya prutas, palakaon kaya sa ginatawag ng mga vegetables nga rich in antioxidant, hindi gid amo na kasobra ang epekto sang oxidative stress. Remember the rule, the more you use your muscles, the more you consume oxygen and glucose. The more you consume oxygen and glucose, gadamo free radicals ang imo lawas.
1: Buti nga Sir Boy, ang aton muscles, kinanglanggid naton alagaan. Kaya nga nag-produce sa movement. Kung wala ang maskulo, Sir Boy, hindi kita kag-use according sa science, Sir Boy. Kag maka-maintain man sang aton posture. Like example, ining pagtindog tabla, Sir Boy, maka-straight upright kita, kag makabalance kita sa aton pagtindog tungod sa mga maskulo, makastabilize man sa aton nga joints, Sir Boy. Kaya ang joints ta, ang mga tulaan ta, Sir Boy, nalikupan man sa mga muscles mo, kinanglan naton sang ma-stabilize ang joints mismo. Kag kinanglanon gid dapat maging healthy ang aton muscles, pinaagi sa pag-inom sining aton DTX 500, Sir Boy.
0: If your bones are the scaffoldings of your body, kumbaga ang bones mo amo niyang framework, ang ginatawag niya ang muscles mo ya do amo niyang imo hydraulics, do amo niya ang kumbaga ang gaobra kaga maintain sang structure sang imo lawas. Yes, you're correct, no? But these two, your bones and your muscle works together to promote that structure nga makagiyo ang aton lawas, but it needs to be powered. It needs to be powered by ang ginatawag natin energy coming from your food. But unfortunately, ininga energy sometimes gulat yung like sa normal sugar yung dugay pa kami pictosin mo, so it enables you to perform your task well, lalo na kung athlete ka, no? Eh kung hindi kay athlete ya, ang ginobayan ni Ditribayo ya, it gives you that energy to finish your task. Kung sudyante ka, medyo nagtuon ka na mga 4 oras, lawig na na.
1: Okay.
0: You're not only tired na ang imo muscle sa pakapungko, but also your brain is also tired. Ditribayo provides energy to your muscles and to your brain as well, no? Ginatawag niya nga energy source na diyang role ni Ditribayo when it comes to muscle health.
1: Sir Boy, kung sa speaking sa aton nga brain abi, hindi na mag-register ang aton ginatun-an kay wala na sudlan, Sir Boy.
0: Well, hambal ganit nila. Ang attention span ko no sang tao is around 30 to 40 minutes. That's why kung ga lecture ko no ang maestra, they should stop there. They should pause
1: after 30 minutes.
0: Para magaan time ang mga brains ng estudyante to digest the lesson.
1: Okay.
0: So, ang iba niya sa mga first world country, sa mga ginobran nila ya, after lectures ang 30 to 40 minutes, ginapabayan, di ba? Ginabalik after 15 minutes.
1: Recess na yung recess?
0: do a moment na, pero ay na lang kung gusto yung ginapagawa sa classroom. Basta ginagaan time na ma-digest or ginapabayan ng sila desk. Yeah, to understand the lesson. But going back sa ginatawag nga Ditribayo. Ditribayo because of its antimicrobial properties, no? That protects the body including your muscles from ginatawag nga aton nga mga invaders like viruses and bacteria, will basically protect also your muscles from sa ginatawag nga mga masakit from those invaders. So, Ditribayo, when it comes to muscle health, is an energy provider. Number two, it is a protector. You know, ginaprotektahan niya ang aton muscle cells. Number three, Ditribayo will basically help your brain that basically controls your muscles. Ang muna ang putang tigid sa ginatawag

0: nga D3 bio when it comes to muscle health. So sa mga adlaw, no, damo ta na learn regarding muscles, no. Your muscles is really important. We need to take care of it. Kung ganubo na ang imong muscle mass, sambal nila, you need to go to the gym or kailangan ka na mag-workout. Kung feeling mo, mas damo na ang tambok sa imo lawas, kumpara sa imo maskulo, hindi na na-healthy. Dapat, mas damo gid ang maskulo mo sa imo sa tambok sa lawas. The leaner you are, the better. Ang ban nila, no? So, di mo makita sa ato na lecture today nga ang Super Trio, lalo na ang D3 Bio will basically your secret in maintaining your muscle health. So, hindi lang kontrat lang kaso, busip on kagilanat. Kaya ginatawag nga mga viruses, bacteria nga nami ang D3 Bio when it comes to your overall health, including your muscle health, ha? Ara gapon ang ginatawag nga palmasya sa isang kapsula, ang D3 Bio.
1: Okay, no? Sa kanami isang informasyon nga ginatag ni Sir Boy, pero importante man Sir Boy, dapat maligo man kita. Para nga kung maligo kita, gamit kita ang habon, abi nga DTX Beauty Soap. Dari makita mo Sir Boy nga ang imong skin magiging healthy, ang imong skin daw glowing, Sir Boy, ha? Blooming, glowing, kag healthy skin Sir Boy.
0: Healthy, ha? Kay tungod ang yatawag nga DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga sa yatawag mga skin diseases, mga an-an, bunis, psoriasis, ha, are caused by fungi and bacteria. Kakas ni tanan tungod sa VCO nga ara sa DTX Beauty Soap ang nami pagidi pati ang mga mikrobyo that causes body odor kakasman. That's why when it comes to antimicrobial properties sa ining abon niya, hindi kini matawaran ang tawag nga DTX Beauty Soap. May paaman pa. Kampyon man ang tawag nga beauty properties. May pa-pain nga gapaputi si mo skin. May guava extract that amplifies your whiteness because this is really rich in vitamin C. This vitamin C basically increases your glutathione levels. That's why gaputi kapagid. Ha? Ang nami pagid ni, ini nga vitamin C nga rin sa guava extract nga sa DTX Beauty Soap, amo man yung gapataas ang pag-produce ang tawag nga collagen. That's why, ha, you have healthy, white, and supple skin kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Butang antay na partner, Sir Boy. Labi na gid kung nagabaho ang imo lawas. Labi na gid ang ilok. Kung ilok mo, medyo cloudy na, Sir Boy. Mm-hmm. Dogal, umbla sa nga manog-ulan, blaw. Mm-hmm. Ha? Kinanglanta ang Klinika Diofresh. 48 hours protected ang imo nga ilok, Sir Boy. Hindi ka mahuya. Magkaroon ka ng self-confidence adlaw-adlaw kung nakagamit ka sang Klinika Diofresh.
0: Nga, kaya ang Klinika Diofresh may VCO man nga kaya tapnaon ang mikrobyo nga gatuga sa nga tawag nga underarm body odor. That's why kimismo ang source sa pagbaho sa imong ilok ginkwa sang Klinika Diofresh. That's why this deodorant, this natural deodorant, gives you 48 hours of freshness. Mag Klinika Diofresh. Kaya matamat pa puti ang imong ilok tungod sa vitamin E nga ara sini nga deodorant nga Klinika Diofresh.
1: Ang kinanglanta man Sir Boy, dapat kada aga mga pikita. Tiyo dapat ang kapinaton makabulig sa aton magiging healthy. Kag makatinlo man sang aton nga sulok-sulok, Sir Boy. Gamitan ta sang DTX Coffee Mix.
0: Ang DTX Coffee Mix may ginatawag nga DSE, ha? Ang isa sa pinakakusog nga antioxidant that cleans your body internally nga. This basically cleans this antioxidant in DTX Coffee Mix cleans your cells internally from oxidative stress. Ang kaduwa nga detox sa makuha mo di ang chia seeds sini, no? Nga ari sini nga kape. Basically, chia seeds is rich in fiber, puno ni fiber. It cleans your colon and your and of course the landang colorectal area mo, freeing your colon from the formation of cancer cells kay mga mucoid plaque da mga nag-stack up da ng mga higko, ha, pangkakasona sang yatawag nga chia seeds nga ala sini nga kape. Ang yatawag nga DTX Coffee Mix, aga pa ga kape ka na ga detox ka pa.
1: Makamulig ina boost sang ato energy kag alertness, Sir Boy. makabulig, may na-support sa aton brain function, inangakapi ang DTX Coffee Mix, may aray ng mga antioxidants nga makabulig mismo, protect sa aton mga cells from damage caused by free radicals. Kanami, Sir Boy, pero kung gusto ta, ining super ginatawag natin nga double barrel nga kape, ining aton DTX Premium Coffee, Sir Boy. Ha? Kung nagaburingot ka, medyo damo ka bisyo abila, taas mo blood sugar, magkapi kita gamit ang DTX Premium Coffee.
0: Yes, ang DTX Premium Coffee, duwa ka super antioxidant ang unod sini, may ergotionin, ngalin sa gano mushroom, may ginatawag man nga DSE, ang super antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape, para pang kontra sa imo bisyo, lalo na kung ikaw bisyohan, klaseng manog kape. Lalo na kung ikaw ka panigililyo, habang ka kape ka, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sa bisyo mo? Ha? Habang ka pangapi ka, mag DTX Premium Coffee. Ang sweetener sini stevia. So pwede mo na yung ma-unli. So for people who are asking, ay kung iniim ang DTX Premium Coffee, kitungod sa duwa ka super antioxidant, gahubin sa tulula mo ni. So sa boy, mahubin man niya ang tulula mo, most likely, no? So pwede mo pa niya magyatawag yung ma-unli kay stevia ang sweetener. You don't need to worry about your blood sugar because this is basically safe for you. So kung gusto mo super coffee, ha? Nga gapahubin sa imo, gapotikta sa imo against oxidative stress, ang ngalan sini, DTX Premium Coffee. Ang para sa buringot niya, Aria, amunin paborito ko, pre-bio coffee engineer.
1: Okay. Kaya
0: ang pre-bio coffee, may puno niya sa ginatawag nga spore-forming probiotics that basically lightens up your mood by producing your happy hormones in your gut. And you get the full benefits of probiotics kasi spore-forming ang probiotics ini. Why niya kakapatay sa init sa tubig o sa acidos ang tiyan? That's why, kung aga pa, ganami ng imo mood. So, perfect gini sa mga tao nga medyo hindi morning person.
1: Aha.
0: Mga tao walang gabugtaw po gaano close mo doon gai ang ginatawag nga pre-bio coffee.
1: Speaking sa mga probiotics, Sir Boy, may ari mang kita diri ining klinika probiotics, Sir Boy.
0: Spore biotics.
1: The support ini sa atong digestive health, inagsulod sa atong ngatian, Sir Boy, naga-reduce ini sang atong digestive discomfort such as bloating kag gas, Sir Boy. Inang gautot-utot kabla permi.
0: Mm.
1: Maka-promote man ini sang regular bowel movement, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Maka-support ni sa aton healthy digestion, mahing digestion naton kon nag-take kita sing Clinica Spore Biotech, Sir Boy.
0: Oh, ang Clinica Spore Biotech has 80 billion colony forming units of spore forming probiotics that works together, in basically maintaining your gut health, no? Remember, your gut is really important. Your gut is not only for digestion. It's not only for turning food into fuel, into energy, but it also a place to produce your gut-derived vitamin Bs, your B1 to B2 and B12 that is important to your brain health and ginatawag nato nga arterial health. And nami pagidi, ini mga happy hormones are also produced in your gut. That's why, kung gusto mo nami ang mood mo, ang kalanlan healthy or sufficiente ang imo probiotics sa imo tiyan. That's why nami gid every day mag-clinica spore biotics. Lalo na sa mga bisyuhan da, nag-antibiotic therapy, who are not in basically having good diets, basi jutay na ang imo good bacteria sa imo tiyan that affects your metabolism, that affects your brain health and your emotional health. That's why kana naka klinika spore biotics.
1: Okay, hindi man kita magkalipat labi na gid sa mga tigulang, Sir Boy, ining aton extend food supplement for men. Nagapanami sang aton sexual function, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Kaga nami pagini ang aton balang nga panlalaki, ang reproductive health naton, Sir Boy, ma-enhance niya.
0: Mm-hmm.
1: Kag nami ang blood flow kay tungod sang ara nga may ara nga maka kag klabuwas ka nga gapanami naga-constrict mismo kag naga ano may ara lang vasodilation, Sir Boy, sini aton nga mga kaugatan nami bla kay nga healthy naga-flexible nga aton ugat, Sir Boy. Reason nga nami ang daloy sang dugo, Sir Boy.
0: Reason man nga nami ang pagdulong sa dugo sa ginatawag ng mga minerales kag vitamina sa imo selula, nami man ang paghimo sa imo dugo sa mga waste products sa imo cells. That's why kung naka-extend ka, you feel young and you perform young. Do say engineer ka kung naka-extend food supplement. Talking about blood flow engineer, nami man kung imo blood flow kung kapamasahe ka 2 to 3 times a week, lalo na kung kampiyon ang ginatawag na ginagamit nga balanyo sa imo, no? Kung ginausar ang ginatawag nga DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ang hagod kag init kag relaxation ang ginahatag sini sa imo mga tired muscle, ha, mga kung lalo na sa mga go abroad the whole day, ha, pangakwat da medyo stress permis sa opisina, pagabot sa balay banyusan ka ni misis, ha, sang ginatawag nga DTX liniment oil gamat amat release ang imo stress, ang init sini, ha, release ang ginatawag ng mga tension sa imo muscle, kag ginatawag ng mga sa mga kasukasuan mo na mga hinangin, gakakuha na kung gapabanyos ka sa DTX liniment oil. Ang aromatherapy, kampiyon, ha? Gapa-relax man sa imo senses, nami mo ni kung may biyahe hilo ka, muning imo best partner, DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Okay, Sir Boy, hindi ka mo magkalipat, ha? Sing, sa aton nga para sa matabla, Sir Boy, iCare Gold.
0: iCare Gold, no? iCare Gold is available in all pharmacies in Bacolod, no? And basically, let's take care of our eyes. Amunin nga tawag ng bag-una mo sa mga product that basically kay nakita namon nga damo na gid may deprinsa sa mata, no? Lalo na at an early stage, to protect your eyes, mag iCare Gold. And of course, ang gaya partner, iCare Drops, no? And of course, hindi ka maglipat. Every day, mag DTX 500, the super antioxidant, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, and of course, ang paborito sa tanan, no? Ang pharmacia sa isang kapsula, mag D3 Bio. Kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat, kagiban pa, gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Salamat sa inyo pang upon. In behalf ni Dr. Ramil Oy, wala na kami chimpo. Kabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton. In behalf man sa aton Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño. Ako naman, si Engineer Rony Albao, i-albao mo. Salamat, kagkabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. iCare Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Intestingan ko ang iCare capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang iCare drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug stores.

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami. Akon kuti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kuti.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio. Gamay D3. Mga butika. DGX 500.
3: Ako si Albert nga taga-dumagiti. Upong ang akong mga tiil o mga pamakit iliho. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gindubold dos o kakapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mamalit sa mga butika. Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rika. Epektibo. DTX 500.
4: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

0: Food Supplement for Men.
1: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman, balaga.
2: Alay naman na yan.

0: lugar.
1: Sformiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sformiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sformiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sformiotics.
2: DDX Beauty Show.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikodang nagamit ko sang DDX Beauty Show. Naghinay-hinay na syad na dula. Sa DDX Beauty Show, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Show.
4: Mabakang sa mga butika.
5: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
6: Klinika Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento.
7: Klinika DTX 500.
8: Klinika D3 Bio.
9: Klinika Sport Bionics.
10: Mighty C. DTX Coffee Mix.
11: Free Bio Coffee.
12: DTX Beauty Soap.
13: DTX Herbal Oil.
14: Klinika Deo Fresh Roll-On.
15: And many others.
16: Plus, sa Klinika Alternativo Medicine and Wellness Center,
17: may free check-up ka pa.
18: Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
19: Klinika Alternativo Medicine and Wellness Center.
20: You're listening to 94.5. 94.5.

listening to K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
2: Isa ka kapila ka maginan?
1: Sa pilmero katatlo sa Subong Kaduana.
2: Subong kamusta?
1: Huwain niyo ginabatya at maskin gamay.
2: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaro sa TTX 500?
1: TTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon ha. Makabulag baya ang diabetes? Base bilang taas sugar niyo, bulag ka mo bala, no? Istoryahan ta na karon upod ta sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pinakamataas nga incidence sang blindness sa mga hubin nga pangidaron, Doc.
4: Grabe, no? Wala lang kita kabalo sa feeling Sir GP. Mm-hmm. Sang isa ka bulag. Sigurado ko Sir GP, hindi gid mahapos batonon eh.
3: Oo, husto. No?
4: Okay lang tani kung pagbugtaw mo bulag na. Mm-hmm. Pero nang nabulag ka tungod sa diabetes kay why ka kainom dito X500 kag may PC or pure C. Imagine bala, hindi mo na makita imong kabataan, hindi mo makita ang imong mga plangga mo. Hindi sakit kung halin pa sa mga bata bulag ka, pero lang nakita mo imong mga plangga sa kabuhi imong kabataan, taposan gulpi ka na bulag tungod sa diabetes.
3: Tapos nabulag ka biga may pabata mo. Tapos ultiro na, ala ti paano ano na insura ka bata ko, no?
4: Amo na ang gitawag masubo nga kamaturan. Unlock kita mabulag, pero wala ta mahadlok magkaon todo sang tamis.
3: Amo na ta.
4: Damor nga tamis, damor ang tsansa nga mabulag ka. Amo ginipirmin nyo paminsaron. Damor nga tamis kaunon mo, damor nga ang tsansa nga mabulag ka.
3: Mabulag.
4: Bisan pa may diabetes ka, kag na-diagnose na ka sa doktor nga diabetic ka, hala, sige gyapon kaon sang tamis, inom gyapon soft drink sa GP. Ang question, gainom baka ni DTX 500 kag may TC or PRC? Gagari pa, nugunan pa na sila magbakal DTX 500. Pero wala man nugunan mag-inom soft drinks. Nugunan magbakal may TC kag PRC. Nga mutanin na makabulig yung magdubo ang ilang mga blood sugar.
3: Oh, gusto correct gi Doc, no? Nanugunan magbakal sang DTX sa may TC, pero wala manugunan yung ilang mga mata nga mabulag.
0: DTX 500.
5: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
2: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500.
6: May budget sir JP sa tamis, pero sa DTX wise ang budget.
4: Ang bugin ang tao, no? Doy, bakal na mo na DTX pure sick at BTC.
3: Ustugin. Ang diabetic retinopathy, Dok Sam, Dok Ramil, or pagkabulag bangod sa diabetes, amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessel sa aton mata nga nagaresulta sa pagkabusulot sang ugat. Pagdugo, grabe ka dugo, gigil isa sulod ha? O kon retinal hemorrhage. Nga mo naman ang nagaguba sa aton vision o kon pananawan. Kag kun malala na ang kondisyon, ini ang pwede nga maging irreversible, meaning hindi na mabalik, Dok, no? Kun mabulag ka bulagin.
4: Kung may kumpisa na bakal ka bag umata, islan mo.
3: Islan mo. No? Wala na chance
4: wala na mabalik na pa. Mo. Ang problema lang sa diabetic retinopathy, Sir GP, amoy ni nga hindi mo may baluan, bla. Diabetic ka na, pero amat-amat na galito ginakapatay ang imo mga nerves sa imo sa imo mata. Te, wake ka balo? Uli na? Nabulag ka na ya? May baluan na lang nimo kay nga diabetic retinopathy kung daw pigaw na imo panlokan.
3: Sugod na buro na, no?
4: Gaburo na.
3: So, munang masubo actually, Doc, no? Kalabanan, uliin na ang tanan.
4: So, kung diabetic ka, hindi pagulat na nga magburo ng mata mo. Kontrola. Inom gid yan DTX, inom ITC.
3: Bisan hindi pa Dok diabetic ha, pero parents mo, nabulag, nautod ang tiil bakit sa diabetes. So good ka na.
4: Ti, amo na, nga adlaw-adlaw gid, inom gid DTX 500 kag ITC para hindi ka mabulag tungod sa diabetes or GP. Grabe ka epektibo sir GP ang ano, ang DTX 500. Ginakontrol niya imo blood sugar, kag kadamo na sang diabetic ko nga nag-inom DTX 500 nga nakontrol ila blood sugar.
3: Agree ko da Dok.
0: TTX 500.
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
2: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: TTX 500. TTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpapan.
8: kapilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: Sakali Buatlan dari 4.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Para sa matilo nga dugo,
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman ang nagatilo sang imo atay.
2: Basta tilo nga tay,
0: happy kanunay,
2: DTX 500.
0: Masaligan,
2: epektibo,
0: DTX 500.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
0: Pimples at rashes?
2: It's DTX 500 mo na yan!
0: DTX 500!
2: Ito ay may antimicrobial property
0: na nakatutulong sa pagtanggal
2: at paggaling ng pimples at rashes!
0: DTX 500!
2: Highly recommended
0: ng mga eksperto!
2: DTX 500!
0: Mabibili sa mga butika!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, masami ko din na allergy. Kimagwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, upgid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, good day, magid ako sa akong body odor. Buya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: natin ang ating memoria ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Ako sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Your

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
3: Kung magsubrak ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
4: Oh, hindi lang karos mga tutura.

0: sa ikaayong lawas.
1: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Informasyon sa King Lawas. Ang panahon subong daw, hindi ko mentsindihan. Mainit, maulan, mainit, maulan, mainit, maulan. Kung mag-ulan naman, tuman ka kusog. Kung mag-init naman, tuman makakusog. Paborito, gininisang kagaw. No? Ang changing of weather, namian giniyang kagaw sina. Kagaw weak man ang immune system. Imagine na, gulpi ka da init-init, ulanan ka, kurugon ka, basa likod mo, hala pa init naman liwat. So kinanglan, protektado ka. In times like this, you need your ally. Ang DTX 500, your ultimate cell guardian. Tanan mo nga silula, ginabantayan batok sa mga balatian kag oxidative stress. Dugay ka magtikulang. Of course, di makalipat. Pagpabakod sa immune system, you take Mighty C or Pure C, ang alkaline nga vitamin C coupled with D3 Bio, ang numero uno nga panghatag proteksyon sa imo kalawasan. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryanta karon. Ano blang madulot sang soft drink sa imo sining lawas? Inibala, manami nga bulong sa uhaw, mas nami nga inumon kumpara sa tubig. Istoryanta ang delikado sa soft drinks. Kaupod na ton si Doc Ramil Oy, aton CEO Doc Sammy Pedrosa, and Sir Boy Solweta. Doc Ramil,
2: sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikayong lawas. Na kachins oil na ba kamo?
3: Bawal
2: maglipat. D3 Bio ang pinaka the best na gamitin pa. Kachins oil sa mga cellula.
1: Now, istoryahan ta ang soft drinks. Kadamo sa mga tao nga kun mauhaw, ang ilang inon ang soft drinks. Mas namian sila yasang soft drinks kay pag inom mo daw mabulong gidang imong kauhaw. Pero don't you know, after mo inom sa soft drinks, uhaw ka man gyapon, Doc?
2: Pero nami man gyapon nga mag-inom sila soft drinks, balansin na siya mo sa ecosystem. Kung wala soft drinks, wala man DTX 500. Wala man Mighty C. Sige, ang gusto lang makakuan, ang malayan nga epekto sa soft drinks kag iban pa nga mga ginainom, okay lang na. Importante, buhi gyapon ang DTX 500.
1: Bangot sa soft drinks yung ginainom yan. Symbiotic relationship.
3: May pang detox man ah. May DTX 500.
1: Now, ang soft drinks, kung ining soda, primarily, ginhimo ini sa kalamay. Mm. Added sugar, ginain, di pwede na nga soft drinks wala kalamay. Ano man ang yasin nga flavor, ma...
2: Imagine, mga 8 to 10 goro na nga tablespoon.
1: Oo, sa kadamo na, Doc, ang yasin nga... isa ka 12 ounce. Actually, ang 12 ounce, suno sa ilang formulations, generally, tanang soft drinks, 39 grams of added sugar. Sa isa ka soft drinks, 12 ounce, 39 grams of added sugar. Now, ano ang mahimo sang soft drinks imo kalawasan? Una, sa pag-inom mo sini, kung ikaw na uhaw, usually, ga-inom kita soft drink to quench our thirst. Pero, ang inimo sang lawas, gina-proseso niya ang soda, gina-extract niya ang water. Mm-hmm. Kaya laban niya gamiton, yes, water mo. Ang tamis naman, ang added sugar, dito ina ma-serve as your glucose, no? Magdugang sa imo itong blood sugar, no? Mm-hmm. So meaning, trabaho si insulin, trabaho si pancreas, dugang ang stress. Now,
4: nagtrabaho si kuan na si immune system.
1: Kaya
4: naman, ang tanan ng mga hindi kilala sa aton nga lawas, actually tubig lang ang kilala sa lawas tay. Magsulod ang soft drinks, ginakabig yan ang kontra. So ang aton nga immune system nagareact na dayon sa GP.
1: Now, ang ginambal ni Doc Sam nagareact immune system, una gid your added sugar feeds bad bacteria. Namitan ginay magkaon.
0: PTX 500.
5: Ginakano nagpuyo sa uptown barangay kay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
1: Sa kadlo, kapila ka mag-inom?
5: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kadwa na.
1: Subong, kamusta?
5: O, ay, nigo ginabatya at maskin gamay.
1: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
0: DTX 500!
1: Ang paborito gini isang bad bacteria, Doc, ang added sugar.
2: Ang mga mostly ang mga biktima sa depression, may mga history na nga palakaon tamis. Tingnan ka patay ang ano mo, good bacteria.
1: Good bacteria.
2: Gapista ang bad bacteria.
1: That's why gina-depress ka, kulang ka serotonin. once nga taas ang imong nga blood sugar bangod sining consumption sang soft drinks, ini ang naga-promote sang inflammation. Kagun ang inflammation mapabayan, it will lead to a more serious diseases. Imagine na permilang inflame imong pancreas, ano matabo na pagka pancreatitis ka, permilang inflame si atay mo magka cirrhosis ka, permilang inflame ang mga joints mo, basip lakadlaw magka osteoarthritis ka na. Now ano pa, why labot sang inflammation? That's why no wonder kung gaplanakit pagkaaga imo mga kasokasuan, ang iba niya pagbugta wala sakit. It's because grabe imo nga paginom sang soft drinks. Next, ang soft drinks iniman ang naga-increase sang infection. Because again, compromise immune system. Your white blood cell production is compromised pag nagakaon ka sang or naga soft drinks ka.
2: Wala na ang gobyerno, mga kiksakon, kita man dyan pro gobyerno. Grabe nga, invest sa vaccine, pero never nga nag-invest ang gobyerno sa education.
1: Kusto.
2: Pag-edukar sa aton nga, no?
1: Oh, you know why nga, kung may COVID-19 ka, malatang ka COVID-19, risgo kayo kung may kung diabetic ka. Because kung diabetic ka, taas si sugar. Kung gainom ka soft drinks, taas ang sugar.
2: Meaning pa, kung pala soft drinks ka, kung ga-budget gani ka sa imo soft drinks, budget na lang yung Mundi TX500 kag may TC.
1: Gusto.
2: Kaya, kasayang malang sir boy.
6: Kung makadugang ko, no? Ginom ko mo soft drinks, ang ginaguba nyo da, ang number one gain, ang relationship sa lawas nyo sa vitamin C. Kay kung damo ka glucose sa lawas, but anytime of the day, may glucose pero may imo lawas. Hindi gin magsulod ang vitamin C sa imo cellula. So that's why, you need to adjust your time kung mag-inom ko mo or magkaon ka mo para ang vitamin C makasulod sa inyo selula. So, kung damo ka naman glucose sa lawas mo, takto-takto kay Doksam, gusto ko lang ni-add, no? Hindi lang gataas ang glucose sa lawas mo, which gusto ni cancer, gataas man ang insulin mo, which is gusto man ni cancer. Kasi si cancer, dua ang kalanan niya, mataas ang insulin mo, mataas ang glucose mo. Because cancer cells has multiple receptors for glucose, kaya mo nag-power siya growth. Kung si Dr. Ramil pa, pagutong man mo imo cancer cells, hindi siya makakaon glucose, most likely hindi niya magdamo. Lalo na kung early detection, na detect mo ang cancer cells nga wala pa ka spread, wala pa angiogenesis, wala pa metastasis, wala pa kalapta, kampiyon gid mag-usag ka
2: sa intuon mo.
6: Intuon mo
2: imo nga immune system. Paano? Pagkaaga, inom ka damo vitamin C.
6: Unahon
2: siya inom. Siyempre wala choice ang imo nga immune system, imo mga selula. Unahon to niya ka. Kaysa inumon mo ang Mighty C kag Pure C and DTX 500, right after nag-inom ka sugar,

0: Kagam lang ga pabaho mo.
1: Correct.
0: So kung may klinika Dio Fresh ka, gamit ka. Kaya siyempre, ang sekreto ni Engineer Albao, ang gamit ni Engineer Albao para mag-change oil, wala sang iban. Extend. Food supplement.
1: Aha.
0: Gusto kang you will look younger, at least once a week, mag-massage ka.
1: Oo. Magpaspa ka with Santon Plus
2: for Band Oil. Circulation.
1: Circulation. No?
2: Mm-hmm. Kag, hindi magkalipat ang paborito sa mga may kwarta, DTX Premium Coffee Mix.
1: Cookies up.
0: Nga social?
2: Oo.
0: Wala kalamay. Iya kalamay is plant sugar.
1: Oh, stevia.
3: Puro natural.
0: Stevia, natural.
2: Kapyo.
0: Hindi makapadiabetes.
2: Oh. What else?
0: So, DTX Premium. Mm-hmm. Pero damo gihapon namian sa DTX Coffee Mix nga may chia seed.
2: At least may choice. Kanya-kanya, abi may kwan.
0: Damo man namian sang Rayo Coffee Mix.
2: Kaya makamugling sila.
0: Samtang dahigo puno sila sa ila kapi.
1: Gadunar.
0: Nagadunar sila.
1: Gadunar pa sa brigado.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
5: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsa ko sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
6: Sa katlo kapila ka maginan?
5: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduanan.
6: Subong kamusta?
5: O ay niko ginibatsa at maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
5: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
4: DTX 500. DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
7: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
4: akin. DTX 500. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Alright, sir boy.
8: Ano ba lang RBC? Red Blood Cells. Hindi na ginahimo. Amo ni ginahimo dito sa atong tulaan. Ano ginong ubra ni RBC? Ang ubra gid ni RBC, number one, first and foremost, is to deliver oxygen nutrients to your cell. So, amo ginaubra niya. So, kung wala si RBC, kulang si RBC, kulang may hypoxia nga katabo sa imulawas. Anong hypoxia? Kulang ang oxygen delivery sa aton mga selula. So importante kid kaayo si RBC. Si
0: wala oxygen, sir boy. Wala energy.
8: Wala oxygen, wala energy. May isa pang minaubra si RBC nga kampyon pagid. Pagdulong niya sang oxygen kay selula, nuktok sa kay selula, selula, ano yung oxygen mo? Pagwa si selula, ali ang carbon dioxide basura ko. Kwao niya ang carbon dioxide. Ngakot niya. Pagwaon sa lawas. To exhalation. Mag-exhale ka, gagwa ang carbon dioxide.
3: Grabe lang. Ubra ka RBC. Dulong pagkaon ka. Gapulit ka sa basura.
0: Dulong sugat mo?
8: Dulong sugat niya, no?
0: Daw nakadumdum ko, sir boy. Daw LDL man.
8: Daw LDL man.
0: Dulong sugat man.
8: Dulong sugat man.
0: Ay, hindi sa lala. So, dulong lang gali si LDL.
8: LDL. Yeah, ginasugat siya yan ni HDL. Kung may tagasugat siya si HDL. So, sir RBC, paano bala si D3 Bio? Ang gobrasin, paano bala kabulig si D3 Bio sini? Once example, ang imo RBC nagjutay sa imulawas, sino na una makakita sina? Of course ang aton kidney, no? No? Si si kidney
0: o siyempre, dito na permigagi mo.
8: Nagjutay naglabayaw.
0: Si ang ano, counter, nagjutay na naglabay.
8: Nagjutay na. Dapat niya around 20 to 30 trillion, sumunto 10 trillion na lang aw. Si mga budlaya ginawa ang lawas. ma-release ko erythropoietin. Ay, erythropoietin, no?
0: Ito niya si erythropoietin. Oh. Asugo niya. Kanto na to sa bunmaro.
8: Oh, kanto na to sa bunmaro. Kanto na to. Noktok si erythropoietin sa bunmaro.
0: Himo ta.
8: Himo, RBC.
0: Himo ta bago RBC.
8: Or, ipa-maturo niyo na ang RBC. Kidamo na ng RBC si bunmaro mo. Kung lalo na kung ka

0: dito'y bayo ka, damo na da. Ginapamature lang ni Electro-14. Para magamit.
1: Ano ang connection, Sir Boy, ni Dito'y Bayo?
0: Ang connection ni Dito'y
1: Bayo? Sa RBC.
0: Ano number boy? One, get ang umbra ni Dito'y Bayo. Kasi si Dito'y Bayo may ginatawag nga amplified vitamin D3, only found in D3 Bio. Nga ang term niyo mo, Sir Boy, nga amplified. Amplified kay may upod siya nga extra virgin coconut oil. Mm-hmm. Ang bida sa D3 Bio, no? Nga wala sa iban nga ordinaryo nga vitamin D3.
2: D3 Bio lang na.
1: Healthy imotulan kung naka D3 Bio ka.
0: Correct.
1: Because na-amplify ang vitamin D3 tungod sa BCO.
0: Correct.
1: Kung wala si BCO, hindi siya ma-amplified, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: So, amo nang bintaha eh. Nga mainom ka D3 Bio against mga ordinary lang nga D3. Tungod sa BCO, grabe ang potency ni D3 tungod ni BCO.
2: Correct.
3: Correct.
2: Once healthing tulad.
1: D3 Bio lang na.
0: D3 Bio may asin na.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So, in short, Sir Boy, sa life cycle sa imo nga red blood cells, amo na ka-importante si D3 Bio.
0: Correct. Kung gusto mo nami ang imo dugo,
1: nami imo red blood cells.
0: Nami imo red blood cells.
2: Nami nga tayo
1: sa saktong oxygen, may manugkuha sa tanan nimo nga higko, D3 Bio lang katapat.
0: It's the power of extra virgin coconut oil with vitamin D3, no? So that is only found in D3 Bio, not in ordinary vitamin D3 supplements, because that is the advantage of extra virgin coconut oil, of medium chain triglycerides, of ketones, and of course the ability of the body to absorb vitamins through MCTs. Tama mo nang kadamo gid yan, no? Vitamins mo maabsorb nami. Alin, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Sulod, himo pas gid sa vitamin B. No nami na lang nimo kun si D3 Bio multivitamins. Kita lang tanan ginahimo yan na lang.
1: Oh, pa ang dami anan ako kay D3 Bio inang pag atipan niya sa imong probiotics. Patyon niya ang mga bad bacteria nga ara sa imo tinai, padamuon niya ang imong probiotics.
0: Correct.
1: Kasi sila mo lang ang tighimo sa gan mo.
0: Sila mo lang gihimo sa vitamin B.
2: Vitamin B complex.
0: Oh, vitamin B complex, no?
1: You can get mga happy hormones.
0: Kapin pabuligan mong lawas mo, kaon ka green leafy vegetables. Ang green leafy vegetable is rich in iron. Makabulig na sa information sa MRBCs and making your RBCs healthy. But there's more on that. Because green leafy vegetables are also rich in fiber. And fiber will also help your probiotics together with D3 Bio.
2: Hindi lang na, Sir Boy. Rich in iron ang green leafy vegetables.
0: Correct, no? Oh. Rapage pa na siya, no? Terms mo na sa mga tigong rapage, but ang correct na nga terms mo is fiber. Fibrous, yan, no? Nami ang pagtinlo sa colon na it serves as a prebiotics for
1: pantaon
0: your
1: pantaon sang imo nga probiotics. Napistahan ang mga fiber, Sir Boy, mo.
0: Correct.
1: Pero kung ang imo nga ginakaon puro mga pasta, mga tapis, iba ang kapista na.
0: Lain.
1: Pihak barangay
0: ang mga bad bacteria. So, amo na, no?
1: Kung so, palakaon kaya gulay, palakaon ka fibrous nga pagkaon, mga root crops da, mga gulay da, gatumbo, gapista.
2: Oo, gadamo na sila.
1: Sali, raw vegetable, Sir Boy.
0: Correct.
1: Amo ng paborito ng mga prebiotics, pagkaon sa mga probiotics, Sir Boy.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang mga bintaha ni D3 Bio again sa mga ordinary lang nga pain D3. Pero may naman yung ginabalik-balik para hindi masayang man ang inyong kwarta blaw. Nga kung gagasto man lang ka 9, 10, or even 8 pesos nga vitamin D3, why not to change your oil?
0: Oh, change oil, no? You change your oil, no? So,
1: from plain D3, pwede kang magano?
2: D3 Bio.
1: Oh,
2: ang maraming change oil.
1: Kaya ang mantika ni BCO nga may paaman nga D3, grabe ka. Epektibo, Sir Boy.
0: Correct. So, anong first nga checklist? Ano ako mauna, be? Ang first nga checklist kay change oil, iuso niya sa TikTok. kung ka-TikTok ka, kalanan wala ka pong good.
1: Istorya sa change oil? Kabalo si Sir JP.
0: Anong change oil? Tulog. Ang change oil, engineer lang niya. Kung familiar to. Sige sa si Nilga Chins Oil man.
1: Always na ya Chins Oil.
0: So ano pala, no?
1: Checklist, Sir Boy.
0: Checklist number one. Ang D3 Bio lang ang vitamin D3 supplement nga pwede mo makihad kag iputang sa guya mo to remove your pimples, your blemishes, because
1: skin
0: of
1: disease?
0: My skin diseases. Kung may eczema ka sa mga tiil mo, may mga fungal infection ka.
1: Ako ganito, wala na ko klinika Diopress amo nato inusnos ko.
0: Kone.
1: Mabaho nga tin.
2: External use ha.
1: Cause external for external use.
0: The only vitamin D3 supplement that you could use for external use for like, topical application.
1: The reason why hindi ang D3 da.
0: Why hindi niya kanang D3?
1: Hindi ang D3. The BCO in D3 bio.
0: Correct.
1: Kung gawin hindi siya magamit sa topical use, wala na sa plain nga D3.
0: Why na?
1: Why na siya?
0: Kung gaya pong good ka
2: sa D3 bio.
0: Ano pa gid? Toksam.
1: Pwede ka na magamit sir boy sa mga ano? Sa mga sa guwabla sa flowers sa mga babae.
0: Oh, pwede. Pwede.
1: Para mapatay ng mga kagaw.
0: Hey, mga kandidyasis. That is a fact. No? Ang extra virgin coconut oil found in D3 bio is used to treat gambalin ni Sir JP candidiasis, no? Mga kandidada ng mga albicans na patsyo na sang VCO.
1: Sang extra virgin. Amo na gani minsan man ta sang mga amo na ano, mga feminine wash nga pwede mabutangan sang VCO o pwede mabutangan D3 bio against plain D3. Pwedeng mahi mga topical use nga hindi mo na pwede magamit man sa plain D3. Dok Sam.
2: So ang D3 bio Sir Boy, may ara sang MCT. Ang MCT makabulig ni Sir Boy para mag-regenerate ang aton nga atay, bala?
0: Correct.
2: Siyempre, adlaw-adlaw kita kung isagay, inom kita alcohol. May mga silulada nga magkala-damage. Di, ang aton nga D3 bio nga mayaras ang MCT, nawa sa ordinary nga vitamin D3, pwede makabulig sa aton atay nga mag-generate liwat.
1: Wala na sa kwan ha, plain D3.
0: Uy, na sa plain D3. Checklist number 2 na.
1: Sa D3 bio.
0: Nga agal-generate ko sa ang MCTs, lalo na si lauric acid, basically increases glutathione level sa aton lawas. Te ang glutathione duha nang gusto niya i-repair. Number 1 ang imo atay, number 2 ang imo brain. That kind of antioxidant specialized in your liver and your brain contra oxidative stress. Kampyon Dok Sam.
1: Another usage ng MCT from your mouth down to your intestine balik sa imong nga brain. Grabe no? Halin sa baba pagkanto sa imong tiyan, tinai, balik sa imong brain. Amo nang gamit ni D3 bio nga hindi mo na makita sa plain D3. Number one, kung ang plain nga no, plain nga D3 imo siya kag tonser boy, di mawasag ang kuan mantika. After nga mawasag antaran nga magyan nga kagaw da sa bubaba.
0: Himuson.
1: Pamuson. Pagabot sa tiyan, ang tanan nga mga H. pylori bacteria sa nga among gakos ang imo acidity kag imo nga ulcer.
0: Taplaon man.
1: Taplaon man patayon. Pagabot sa tinay patyon man ang bad bacteria. Gada mo ang imo nga ano, imo nga good bacteria maproduce ang nagakaigo nga happy hormones. Hindi lang diraya pag absorb sang ketones the MCT or ketones nga ara sa imo D3 bio pagkaon naman ni brain mo. Especially imnon mo siya sir boy, empty stomach.
0: Empty stomach.
1: The best fuel of your brain. Ina ang work ni D3 bio nga hindi mo makita sa brain.
0: So, na yung vitamin
1: D3. Sir GP.
0: Osto. Ang MCT nga perme gina-discuss ni Sir Boy will be converted by the liver into ketones.
2: Correct.
0: Kag ang ketones can pass through the blood-brain barrier.
2: Correct.
0: Kaya aton nga BBB or blood-brain barrier, isa ini ka stricto nga defense ang aton nga brain. Nga hindi basta-basta makasulod na da. Kundi ang ketones makapass through. Otherwise, bisan sino na lang masulod, infect ang brain mo, tapos ka.
4: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mangabot ka. D3 Bio with VCO.
5: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. VCO D3.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay San Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina. Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
1: May dugang ko na, Sir Jimmy. Mm-mm. Ketones versus sugar. Kung may diabetes na imo brain, meaning pa may Alzheimer ka na, may dementia ka na, hindi na na ma, ano, hindi na na ma-accept ang glucose. The only thing na pwede ma-accept
7: is ketones.
1: Ketones.
7: No. Oh, see? Kita
1: so,
7: mo?
1: May pag-asa pa, ano, may mga
7: so, kung mag,
1: Alzheimer's disease. Oh,
7: so, kung mag-D3 ka lang, hindi tiya kasulod. Balabagan na yung D3. Pero kung may VCO, i-facilitate sang liver into ketones, makasulod sa blood-brain barrier. Anong resulta? Madumduman mong mga utang mo. Uh-huh. Pero don't worry, pwede ka mag-iapong kapalipat-lipat.
1: Mm-hmm.
2: Palipat-lipat na yun.
7: Pero bangod si Sydney gainoman sang D3 bio, makabalo si Sydney magambal nga palipat-lipat lang ina, kainit na ilipat. Yung madiskarte ka pa.
8: So that is the advantage of D3 bio nga wala sa ordinary yung vitamin D3, no? From head to foot advantages. Kambal ganin nila so na 10 to 20 times lang ang advantages ang ano. No, there's more. I think so, it's more than 100, no?
1: But so, that is so, advantage. Be wise.
8: Be wise.
1: Mm-hmm.
8: Spend your money wisely.
1: Oh, kung magpili ka man lang D3, di pangitaan na lang ang D3 bio.
2: Yes,
1: kung
2: correct.
1: Kung kapangita ka BCO nga mga soft gel, pangitaan man dyan po ng D3 bio. Kaya ang D3 bio may BCO nga ginpaaman D3.
2: Mm.
1: Oh, tapos kung pangita ka D3, ang D3 bio may D3 pero gin of done sang BCO.
2: BCO, no?
1: Oh, so, kampiyon, perfect nga kombinasyon. Hindi magpati-pati nga ano na nga isa lang dapat imnon. Hindi pwede.
2: Duwa, no?
1: No, hindi pwede. So
8: na,
1: dapat D3 bio gitu.
7: Husto ginahambal ni kuanya ni Sir Boy Sulwita nga ing isa hindi tanan nga isa ga isahan noon mayo. Mm-hmm. Si Adan gimbutangan iba.
1: Mm-hmm.
7: Si engineer may Daisy.
2: May Rosemary.
7: Si Bar- si Dok Sam, si Starsan may Barok.
2: Partner gina sila.
1: Wah, dapat effective gani ang pagpamatay tao riding in tandem.
7: Galing sa D3 Bio. Si Starsan niya mo si Kwan, si BCO. Oh. Si Barok lang niya si D3. Ano ka, may inom ka Barok? Ang Starsan with Barok.
1: Oh. Diba? Sa Kwan, Romeo and Juliet. Oh. Si BCO ang Juliet.
7: Oh, so. Si Romeo.
8: So just to make it clear, no? This is a food supplement that it has extra virgin coconut oil with an additive. Ang additive na is vitamin D3, no? So, dapat mo makita that we are promoting this kind of combination kis kakapotent kid sa aton lawas, no? So, kung ga D3 bio ka nami ang imo absorption sa tanan nga mineral. So, amo lang tana. So, makatuna ta sa 100 pesos load, ha? 100 pesos load para
1: mang nabi ya, Sir Boy. Combine mo na lang na.
8: Combine
1: may D3 bio ka, may DTX
8: pa ka, may
1: TC ka or Pure C. Sige na lang tatlo.
8: Kina-compute ko
1: kampiyon na. Kaya ang DTX, siya ang ma likaw sa imo nga dali magtigo lang imo masilyula. Well, D3 bio siya ang matipan sa imo again sa mga bacteria, kagaw kag iban pa.
8: Plan isa ka litro nga sa planks.
7: 35 quintal ng subong almost.
8: Tinaya 36 pesos ang naing combo sa Super Trio ya. Ha? 36 pesos for 36 pesos may Mighty C ka, may anak ka D3 bio, may DTX 500 ka. You use that, you take that every day and you feel safe. Lalo na sa lawas mo and take advantage of it.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: TX Coffee Mix.
1: TX Coffee Mix.
2: Papasama ka butika.
1: Get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C!
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ka! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
2: Baka sa mga butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica For Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
8: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes, tag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko.

0: Bugid ka tama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kagpatuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: You're listening to 94.5. 94.

sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: News D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Paano bala ang D3 Bio makabulig sa imong microbiome?
3: Paano bala ang D3 Bio mag-atipan sa imong mga friendly bacteria?
2: Correct. Your friendly bacterias that are the caretakers of your second brain. Your second brain, which is your enteric brain, your gut, ang imo chan, contains around 100 million neurons.
3: Ang imo nga D3 Bio, sobra pa sa nanay mo. Mag-atipan. Hindi lang isa ka bata atipan nun sa imo D3 Bio mo. Trillion.
2: Trillions.
3: Amo niya ang super alloy nga suplemento mo. 100 to 300 trillion nga friendly bacteria nga ginaatipan, ginaalagaan sa pag-inom mo sa D3 Bio. Because of the medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio, siguraduhon gid niya ang imong probiotics bacteria, ang imong good bacteria nga magpadayon protect ta sa imo nga tinai, sa imo nga sulodlan, sa imo nga bloodstream para nami ang absorption sa mga sustansya, nutrients kung gainom kaya D3 Bio. So imagine ba, damo-damo nga atipanon sa D3 Bio, Sir Boy.
2: Correct, okay? No?
3: Adlaw na pagainom.
2: Ano ba lang ara sa D3 Bio nga protekta si imo? Ang D3 Bio may lauric acid,
3: wow.
2: Caprylic acid, caprylic acid. These kinds of medium chain triglycerides na gin-mention ni Dr. Mil Kagina basically protects your probiotics that protects your mouth, your ears, your esophagus, tonsils, pati na ang kinatawo sang babae, the vagina, no? And your urinary tract. This is how important probiotics para sa lawas. Well, that's why D3 Bio is really important.
3: Amo na, mga lalaki da, kung concern ka mo sa inyong mga partner, painom ma adlaw-adlaw D3 Bio.
0: D3 Bio!
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa ka adlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga butika!
5: So ang D3 Bio mayra sa ginatawag MCT nga nagapainsansang o nagapadamo sa aton nga mga probiotics sa Sir Boy, no? Kag ina kun damo nga aton nga probiotics nagapromote na sang manami nga absorption sang vitamins kag mineral na sa aton nga tinai. Kag ang probiotics nagamanage man Sir Boy para hindi mag-gwa o kun maglapta ang mga bad bacteria.

0: mabakal na kamo.
1: Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500.
3: Kabay pa nga, nainom nyo na gid ang paborito nyo nga suplemento. DTX 500 kag MyTC. Amo ni mga food supplement nga dako mabulig sa pagprevent sa mga balatian, especially kung ikaw ang overweight or obese.
4: Ano bala, Dr. Ramil, ang obesity?
3: Ang obesity, Sir Boy, ang gindefined sa World Health Organization bilang abnormal or excessive fat accumulations in the presence is a risk to health. Grabe na. May grabe, mga research no? Gano'n. Pag obese ka, may 357 ka. Tatlo ang tsansa nga magka-cancer. Lima ang tsansa nga magka-high blood. Pito ang tsansa nga magka-diabetes. So, ang BMI or Body Mass Index, basihan, agud, may baluan kung ikaw ang overweight or obese. Kung 25 ang imo BMI, overweight ka. Pero kung sobra na 30, Sir Boy, ti obese ka na eh.
4: Generally, doa kalason, no, nga taon maging obese o tamaan katambok, no? Eating too much sugar, tapos moving too little, jutay ang imo.
3: Walang exercise,
4: ah. Or exercise, no? Iban, metabolic man, no? Pigaw ang metabolism. Ang pagkaon sang madamo ang pagkaon nga may mataas nga added sugar kag fat, kag wala mo ni gina burn, no? Kaya wala kagigiho. Bangod, ang supply, ang surplus ng energy, gina-stored na sang lawas ta as fat.
3: Dako chance nga.
4: Pagtambok.
3: Inom giga DTX 500, kag mighty C, dako na mabulik. Kalabanan sa buyon, sa paa, bilbil, guya, kag bukon ang tubo. Dara ng storage, Sir Boy. May kundra lang. Ang hindi makita nga tambok, Sir Boy, ang delikado. Ang sobra nga fat, ang gina-deposit man sa imo nga mga organs. Like, imo atibi. Fatty liver ka. Kag mismo sa imo heart. Amo na, Sir Boy, ibagid ko makainom ka DTX 500, makainom ka MyTC kada adlaw. Bangon ina, ginapataas ini ang imo nga metabolic rate.
4: Wow.
3: Dasig masunog, dali mabuligan sunog ang imo nga ginakaon. Labi na kung tambok ka kag palakaon tamis, ginaprotektahan sang DTX 500 kag MyTC ang imo atay agod indi malikupan sing tambok.
2: DTX 500.
1: Juice 7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sang una?
1: High blood gid ko, magasuka ko. Kason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
5: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
2: DTX 500!
3: Simple lang ang solusyon. Hindi magdamo kaon. Intermittent fasting.
4: Okay.
3: Skip kaon. While skip kaon, inom sa imo nga DTX 500 kag MyTC. Kag, simple, consume ka mga good fats nami na yan after intermittent fasting. Buto, avocado, nuts, MCT oils, D3 bio. Pwede na. Limitahan ang pagkaon sa mga may added sugar. Exercise gid, importante na. Kung gusto niyo ma-correct imong pagka-obese, inom DTX 500 kag may tisi adlaw-adlaw. Kung damo ka pa, saas ang oxidative stress, amo na ang agapala na kitang imulawas. Ito yung bottom line man lang na, Sir Boy, still oxidative stress. Free radicals. May mga studies nga ang oxidative stress pwede makatrigger sang obesity by stimulating ang pagdeposit sang white adipose tissue kag ini ang naga-alter sang food intake sang tao. Kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC, Sir Boy, kadadlaw, malayo ka sa uncontrolled eating.
4: Correct, no?
3: Isa pa sa mga causes sang obesity, Sir Boy, ining gitawag problema sa insulin. Di isa sa mga function ni insulin amo ang pagsugo sa mga fat cells to store fat. That's why may mga pagtuon nga naghahambal nga ang insulin ang may causal role sa development sang obesity. Tisa, no pa may inom DTX 500? Sobra na gid ka katambok? Wala pa ka magtambok? Inom ka na.
4: Inom na.
3: Mainom ka DTX 500 kag may TC kung nalikupan na mga fat sa mga vital organs? Subong na. So, kung gusto mo makontrol ang imo nga food intake, mag-intermittent fasting, kaon sang good fats, exercise, DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw, tandaan, makahalit sa lawas ang sobrang tambok. Go for a loss weight program, mag-DTX 500, mag-MyTC, and start repairing the damage sa imo organs nga nahimo sang sobra katambok.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Ang inundan nga no, daghan mo sa kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon. Magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-MyTC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster MyTC.
2: Ang himpapawid
0: kapilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:28 agahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
8: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
8: DTX 500 Morning Newscast.
0: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast.
8: Morning Newscast.
0: DTX 500 Morning Newscast.
7: Headlines. Para sa aton yung mga headlines sa balita lokal. Lolo patay matapos magumos sa Banwait, New Washington.
9: Bangod sa pag-init ay tubi, payag ito 84 anyos nga lolo na sunog.
7: Natang nawigit nga 30,000 pesos nga cash sa it negosyante. In turnover itang ka-helper it karinderya sa Kalibo PNP.
9: Headlines balita lokal, car free Sunday ginaduso sa Palibo at it Kalibo Pastrana Park.
7: Headlines sa ato niya balita regional. Napolcom 6 pagatawan it permanente nga opisina it Iloilo City Government.
9: Balitang regional, 6.8 million nga balor it Shabu na recover sa 25 anyos nga gagaki sa Bacolod City.
7: Headlines sa ato niya balita national. Secretary Anggara personal nga nagpadugong sa banga security ug mental health support pagapabas kugon.
9: Balitang national, dark web ug depression ginatanaw nga rason sa shooting incident sa South Cotabaton sunod sa DILG.
0: International.
7: Headline sa ato niya balita sa Guait Nasyon. Numero it mga centenarian sa Japan unagon sa record high nga masobra 100,000.
9: Balitang international, Okon China Coast Guard ginbasa rong Pilipinas sa West Philippine Sea collision.
0: Balitang negosyo.
7: Headline sa aton nga balita sa patagit negosyo. 35.173 billion pesos nga proposed budget at DFA para sa fiscal year 2027.
9: Balita sa negosyo, DOE pag-ausisan ng posibilidad at pagpatindong it mabahoy nga oil depot sa Zamboanga.
7: Headline sa aton nga balita sa patagit tinampang. Pag-umpisite Asian Games sa Pormalgon na nga ginbuksan.
9: Nga balita ng sports, Team Philippines sugurigon sa semi-seat women's soft tennis sa Asian Games.
10: Balitang Entertainment.
7: Headline sa aton nga balitang showbiz, British Ghanaian rapper Swae Da Safo nagtaliwan sa edad ng 44.
9: Sa balitang showbiz, Moira de la Torre ginpamalibaran nga imawrong nang indason it break up ng daysama Katriona.
10: K5 News FM.
11: Yan ang radyo ko.
12: Wow! May puso.
10: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
7: Alas 6:07 ro aton nga oras sa mga K5 nga batianon nga panguna nga headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Bio Mighty C ug DTX Coffee Mix. May dad nga gahon na Balwaita Kalibo. May dad nga gahon na probinsya Itaclan. Good morning Western Visayas. Adlaw kita makaroon ita Domingo pet sa 20 sa buwan it Setyembre dag 2026. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
10: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
7: Live in sa Broadcast Center 94.5 K5 News FM Kalibo. Kamarin niyo mga newscasters. Ako si K5 Barrio Trico.
9: Si K5 Regilin Tornino.
7: Ag sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
10: Balita lokal.
7: Ginadeklara nga dead on arrival sa Dr. Rafael S. Tumbukon Memorial Hospital rung sangka 63 anyos nga gagak. Matapos nga magumos sa dagat, bandang alas 12 ikaraita otro adlaw ko adlaw karang Biyernes, Setyembre 18 sa parte it sityo Naga Barangay Poblasyon sa Banwa Karaita, New Washington. Yung kilaro biktima nga si Alejandro David, resident at sityo Dumlog, Barangay Poblasyon, New Washington. Ag sangka mangingisda. Sa insigida nga nag-responde rung MDRMO New Washington sa insidente kung si inuwaon itmalay rung biktima taga gindaga sa ospital. Padayon para investigasyon ng otoridad para matumod rung eksakto karang natabo nga nauli kara sa pagkamatay ita biktima.
9: Ang detalye at balita lokal na sunog rung payag itsang kalolo matapos nga mag-init itubi sa aning kusina sa sitio proper Barangay Mabilo Kalibo agahon it Biyernes, Setyembre 18. Ginkilaga rung tag-anak kay Conrado Ibo, 84 anyos nga residente sa sambit nga lugar. Sa kay Lolo Conrado, nagainit si Gunraya itubi sa kusina, katemporaryo ang ginaiwan bagon sa mag-ainom raya it maintenance. Huwaga gimapanuhan it senior citizen, nga ginagamon gon ita kagayo, rung bubong ita nagkaroon nga payag, aginagaom nga ganggam-gamang rung nagagagsanan, rason ita nang nababatian nga tunog sa nagkaroon nga bubong, katgulpigama nga may nagsingkit nga mga residente nga nagakasunog gon gali raya. Nagbuguligan ng mga residente pati ng mga construction worker magapit sa lugar ang nagpatigayon it bucket brigade para matap na rung sunog. Nagtawag man raya it BFP Kalibo kung sa CN. Gilayon nga na deklara nga far out ng insidente alas 9.25 it nasambit nga agahon.
7: Samtang sa piyakabahin duga nga detalye at aton nga mga balita lokal. Wagin na interesan ni Landy Verano rung kwarta nga nagabalor i 30,000 pesos nga nakasugod sa sangka itom nga wallet nga anakarang nakita ko adlaw nga Biyernes, Setyembre 18 sa parte karat Barangay Tigayon sa Banwa Ita Kalibo. Suno sa impormasyon na ginapanag-iyahan rayat rung wallet itsangka negosyante nga nag-agto kara sa Kalibo para magbakawit anong mga baligya. Matapos magpagasolina, hiwa sigo na malayan nga nawiget rung nasambit kara nga wallet nga may sugod kara nga kwarta. Sa pihak ita kaabon kara ita sa piyak it kaabon ka nga tabo nga nag-agi sa lugar. Si Landy Gamang ro nakapansin sa wallet at insigida rin ang gin-turn over sa Kalibo Municipal Police Station para mausoy kararong tag-iya. Si Landy isigang ka-helper sa karinderiya sa Banwa Karaita Kalibo nga suno ka na ay wagid nagsugod sa anak karang isip nga pag-interesan nung kwarta karang anang nakita. Kahapon ko adlaw karang Biyernes ay nag-atubang sa Kalibo PNP rong tag-iya kara ita kwarta nga si Daryl Magbiro ag si Landy. Nagpaabot maning pagpasalamat si Daryl kay Landy bilang pagkilala sa anak karang pagbalik sa nasambit ka nga wallet ay gintawaan na naraya ita kwarta.
9: Detalye at balita lokal, ginaduson ni Kalibo Sangguniang Bayan Member Christine De La Cruz rung pagpatuman ni Car Free Sunday sa Pastrana Park. Tuyo'y tagna nga mainganyo ng publiko nga magtikang, magjogging at magamit ipang publiko nga transportasyon. Sa baylo nga magdagay sa gangkian sa nasambit nga adlaw. Sa Nokay de la Cruz, makabuligrayan sa pagtipid sa gasolina. Ukon kaayong gawas it publiko at pag-amlig sa palibot. Rong resolusyon ay matapos mataupang dan nga kada Domingo ay maabo nga mga sagakyan o nakaparada sa lugar, partikular magapit sa katedral. Ukon nagpahayagman it pagkabaga karong pilang ka mga miyembro it sangguni ang bayan. Kagakip rong mga pagag bangod sa kakugangan sa parking space gabigon nga maabo rong nagasimba o kung nagapamasyar sa adlaw it Domingo nga magaling pa sa iban nga mga banwa nga nagagamit it kaugalingon nga sagakyan. Bangod karagin na refer lang anay sa committee meeting para istoryahan rong nasambit nga hagna.
10: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
12: Wow!
10: Babalitang Regional.
7: Alas 6:12 rong aton niya oras para man sa detalye at aton niya balitang regional ginahatod kato ni DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon na naka-detox ka pa. Lano nga tawaan ita permanente nga opisina it Iloilo City Government through National Police Commission o kon NAPOLCOM. Rayay base sa pahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Trenyas. Kadungan it anak karang pagtambong bilang guest speaker sa selebrasyon. It ika-60 nga anibersaryo it NAPOLCOM ko Setyembre 18. Suno kaya Mayor Trenyas nagpangayo it bulig si NAPOLCOM Regional Director Attorney Benjamin D. Ausena Florentino nga matawaan sanda ita permanente nga opisina sa nasambit karang nga syudad.
9: Ang balitang regional, arestado ng 25 anyas kagagaki matapos mabungan it 6.8 million nga balor it illegal nga droga sa Baybasta Operation it Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit sa Purok Fatima Islamic Center sa Barangay 31 Bacolod City alas 12 tudro adlaw kahapon. Ginkilagarong suspect kay alias Abdul Jalil, 25 anyos ang ka-high value individual wa itrabaho ag residente it nasambit nga lugar. Na-recover sa operasyon rong sa kasasay kinapatian nga shabu. Ganangin by basta item, aganom ka mga sasay ag napugo ka mga nat-tied transparent plastic na may sugod nga shabu. Na-recover man rong sting bag, 6,000 pesos nga by bast money.

0: Anan mga lider at lokal nga gobyerno ag pulisya para ipasayod rong emergency response pagpadaga at mga critical nga psychosocial service ag istoryahan rong seguridad. Gin-inspeksyon man ni secretary rong eskwelahan nagtambong sa security briefing ag debriefing session para sa mga manugtudlo ag ahensya. Gin-bisita man kararong mga namatay sa pagpamarila mangin rong mga ninahan sa ospital.
1: Balitang National, ginkumpirma ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga exposed sa dark web ag naka-eksperyensya ito presyon ng minor de edad nga suspect sa pagpamaril sa sangka-eskwelahan sa South Cotabato nga ginkamatay taywang ka mga estudyante agin kanina itwago. Sa so, kay Rimulya, may posibilidad nga na impluensyahan ito online exposure ag social media rong insidente. Nakipagpunggo ng DILG sa DICT para maprotektahan ng mga minor de edad sa pagagit online content. Gininggan yung man kararong mga ginikanan, gabantayan ng online activities si tanda nga mga inunga.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Balabita International. International.
0: Sabta sa aton man nga detalye at balita international, balita sa Guwait Nasyon, ginahatod kato ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist para sa pabalik-balik ng agnat o buag sipon. Mag-inumit D3 Bio, mabakay sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Nagabot yon sa panibagong record nga 107,677 runumero it mga individual nga may edad sang gatos pataas sa Japan. Makaroon nga dag-on suno sa Ministry of Health, Labor and Welfare. Rayarong ika-56 ka magkasunod nga dag-on itapagtaas sa numero it mga centenarian sa nasyon kung si inhagos 88% kara ay mga kababayinhan. Ginapabugag it gobyerno rumahaba nga kabuhit andang mga pamuyo agin ka ginakaresultahan it kalidad nga medikasyon ag masustansyang pagkaon ag aktibo nga pagpangabuhi.
2: Balita International.
1: Sa balitang international, imbasog it China Coast Guard ag Chinese Embassy sa barko it Pilipinas sarong natabo nga insidente nga pagsunggaban sa West Philippine Sea ko September 18. Sa Chinese Embassy nagpatigayon it unprofessional maneuver rong barko it Pilipinas nga vessel number 315 ag nagtabok sa ginaagyan it Chinese Coast Guard vessel Sanzhou's nga rason it pagsunggaban sa lumatas sa CCG makapilagon nga beses nanda nga ginpaandaman rong barko it Pilipinas hasta mga maghalin raya ita direksyon.
2: K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
4: Wow! May puso.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Alas 6:17 ang aton niya oras. Para man sa detalye at aton niya balita sa patagit negosyo. Ginahatod kato ni Mighty C, rumasgin pabaskog ng alkaline vitamins. Ginapagawa ita Department of Foreign Affairs o DFA ro kabilugan nga 35.173 billion pesos nga proposed budget para sa fiscal year 2027. Suno kaya Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro magagamiton ng nasambit nga pondo para igapadayon rong nagapanguna nga operasyon it ahensya ag solusyon rong kinahangganon it nasyon sa national security, economic diplomacy, consular services, assistance to nationals, ag organizational development. Inpahayag rayon ni Lazaro sa budget deliberation it ahensya kuha adlaw kara ita Biyernes kung sasiin ginhambag na karanga tuyo it DFA nga maipakita sa mga mamalidha rong kinahanggan nga resources para mapatigayon it maayos sa rong mandato it nasambit karanga departamento.
2: Balita International. Balitang negosyo. Negosyo.
1: Ang balita sa negosyo, ginatunan makaroon ni Department of Energy rong posibilidad nga pagpatindog it mas mabaho ng oil depots sa Zamboanga Peninsula. Sunod sa DOE, Philippine National Oil Company o si Saon it ahensya rong posibilidad nga pagangkon it mabahugan ng storage it petrolyo bilang lugar sa Zamboanga para magamit rong plano nga pagangkon it oil reserve. Ginhambag it ahensya nga may pilang ka mga problema sa espasyo ang sa bakante nga gugta kung pagagamiton rong orihinal nga plano.
2: GTX 500 Morning Newscast.
5: Sports.
0: Alas 6:19

0: Aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sports sa balita sa Patag itinampang. Inahatod katon. Itklinika Dio Fresh. May bisi og vitamin E, nagapaputi, nagapakinis, at nagapahumotit aton nga mga underarms. Para sa 24 hours total protection sa aton nga mga kilikili, magamit ta Itklinika Dio Fresh. Formal gon nga ginbuksan sa publiko rong 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Ginpatigayon ro formal nga opening tak na alas 6 gabi kahapon karang adlaw ita Sabado, Setyembre 19 oras sa Pilipinas. Suno kay Nagoya Mayor Ichiro Hirosawa. Kama naman nga Deputy President itampang nga nangin mabaho sigon nga challenge siya. Kandaro pag inugan na aga ro nag-agi karang nga bagyo para mabuksan ro na sambit kara nga Asian Games.
1: Balitang Sports!
2: Duga nga balita sa inampang, sugarigon sa semifinals si Taichi Nagoya Asian Games 2026 rung Team Philippines sa Women's Soft Tennis. Nabuoy na day Princess Katindig, Bien Zuleta, Christy Sadosa, Shireen Salazar, at Hilary Pons rung top to finish sa Group B at Women's Team Event. Sa Group Play, nga ginpatigayon sa Higashiyama Park Tennis Center, ginpierde at Philippines rung Magnolia sa score nga 3-0 agrong Thailand sa score nga 2-1 samtang na pierde Wansada kontra sa Chinese Taipei sa score nga 3-0. May encuentro yung ita Team Philippines sa semis rung Japan yung nagpangunaman sa Group A. Rung semifinal sa igapatigayon sa Domingo sa kapareho man nga venue.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Alas 6:21 aton nga oras sa para man sa detalye at aton nga balitang showbiz, balitang artista. Pinahatod kato ni DTX sa Beauty Song. May puno sangkap nga natural, may ampalaya leaves sa madritik kakawa, guava leaves at antioxidants sa makabulig magapabata, nagapakinis at nagapahumotit aton nga mga panis. Magamit it DTX sa Beauty Soap. Nagataliwan gondrong award the winning British Ghanaian rap artist nga si Sweya Dasafo sa edad nga 44 anyos. Inkompermite anang amigo si Cash Amadro pagkamatay ita rapper sa andakara nga bagay. Wagon karagi na pakigbahin paro rason na kung alin na rung or alin rung dahilan na ita pagkamatay it singer. Kodagon niya 2010 na diagnose rung rapper ita ay Hodgkin lymphoma.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Entertainment ang pagkuwagon ni statement tarong singer nga si Moira de la Torre matapos nga madagahigraya sa pagbugagan yung day sa Milby at Catriona Gray ko 2025. Ginpahayagid singer nga nangin magapit ka ng aktor at sa kamaturan ginakabig na naraya nga kuya. Hasta makaroon lang ko paghihapon si Moira kung hamarita dagahigraya sa nasambit nga breakup. Nagpanindugan man raya nga buko ni Mau i-third party. Samtang wapaghihapon na kinpagawa si Sam sa rason itadang breakup ni Kat.

0: News FM
1: DTX 500 Morning Newscast
2: Morning Newscast。
3: Alas 6:23 ro aton nga oras sa mga ka K5 nga batiano nga panguna nga balitaan sa programa.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Morning Newscast.
3: Sunday edition September 20, 2026. Para sa dugang mga balita ni pagkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs -K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa Foro de los Pueblos kay Bansika K5 Michael Celorio. Soman kami rin yung mga newscasters. Ako si ka K5 Rio Trico.
4: Ako naman si ka K5 Red Jeline Tornino.
3: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
0: I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika.
7: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
8: D3 Bio.
9: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
8: Yung may D3.
10: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.

0: Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Firmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
1: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Nagpangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
7: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Kumpleto sa mga suplemento.
7: Clinica DTX 500.
9: Clinica D3 Bio.
7: Clinica Sport Biotics.
9: Mighty C.
7: DTX Coffee Mix.
9: Free Bio Coffee.
7: DTX Beauty Soap.
9: DTX Herbal Oil.
7: Clinica Deo Fresh Roll-On.
9: And many others.
7: Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: may free check-up ka pa
7: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
9: Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: You're listening to

0: Well, good morning mga ka-K5. Medan niya gaon sa ating mga tagpamati sa kabilugan niya probinsya at akin kabilugan makaroon niya Banuay at Kalibo makaroon niya Adlaw nga Domingo, no? September 20, gutan. Mga wagong adlaw lang yun, nag-filing at COC kara sa pag-abutan ng eleksyon. O abuan yung nagpangutan na, medyo hambang na na, hindi man na madayon, hindi pati kita kasiguro. Pabasko-basko, gamot pangamuyo, mga ka-K5. Dayang incumbent versus rondayang mga ka-K5 nga, no? Dayang karang yung mga gustong magkandidato. Anyway, good morning. Domingo nga adlaw, market day, makarosan nga Banuay at Kalibo. Iba ka na nagpanindahan yun, di ba man mga ka-K5 ay... ito sa simbahan, no? Makaroon niya adlaw nga Domingo. Of course, di ba karahay nag-katug pa. Anyway, meday niya. Gahon gin sa ating mga tagpamati sa ato niya Kalibo Public Market sa mga nagpamati. Makaroon sa inyo mga panimagay. O kasi makan, may power interruption eh. Araw apektado pa mando ibahay, leso, ag andagaw, ag altabas. I don't know kung na... daya nga pila matang ka mga banaw ayo mataanan. Pero anyway, good morning gid sa ating mga tag pangamati mga ka-K5 yung anchor man K5 Michael Silorio. Makita kita sa bilog ng kalibutan pagi sa ating official Facebook page sa ating live. I-type niyo sa yung cellphone live programs das K5 News FM Kalibo, i-follow, i-like, i-share para mga updated kita sa mga balita lokal ng mga balita ang national pati sa ating international nga mga scenario mga ka-K5. Welcome makaroon sa ating paglilibas na kita alas 8 sa ating programa. Puro Belo Sports. Ano makaroon natin yung managapon ng balita at headlines sa mga kakaiva? Headlines! Una kita makaroon sa ating mga headlines. Una kita sa ating mga headlines sa mga balita lokal mga kakaiva. Preparasyon ni Comelec para sa BSKing election. Padayon! Padayon ta sandaron ay wapatat kasi siguraduhan dang mapostpone ang biro dayang barangay election sa makaron although ginasugid nga mga mayuna unya gin gastor aton karon nga dayang Comelec bilyon yuta naman according sa mga report mga ka-K5 pero syempre no ro dayat abi karang nagabuot anag ay igto sa babo mga legislative naton nga mga ano ra daya karon nga mga elected officials ug presidente ron. Puro Belo Sports. Samtang adugan natin yung mga headlines, makaroon mga ka-K5, pagbakay si Stevie para sa mga pampublikong eskwelahan sa Banuay at Kalibo, ginduso itsang guniang bayan. Puro Belo Sports. Manakaw nga nakabrief, nabungan ni si Stevie. Grabe, tama kung dumanakaw, nakabrief ko tayo mga K5 eh. Oh. Anyway, sarang yung pagpadayon sa ilo sa mga, ito mga balita ang local police, mga balita sa police. Sa ilo sa mga balita national. Suspect sa Cotabato shooting. Mahilig sa daya karang deep dark web, suno sa report. Ag, day LG, pag-ayoon sa Supreme Court nga pasugtan. Nga sudlon ro itapen pero mga bagay nga may lisensyadong mga baril ba masubo man. Ag international news rebuilding Houthi nag-ako o sandaro bo umatake sa capital it Saudi Arabia. Daya mga balita mga ka-K5 ay ginahatod-gaton makaron ita rondaya karanga daya makaron karanga DTX coffee mix no sangka healthy makaron nga klase it ka pinakakapi ko nakadetox ka pa. May ana karang chia seeds sa may ana man karon nga ampalaya may ana pagid karon nga DSU the sugar the sugared cane extract sangka mapait karon nga party itubo para masukan daton karon nga mga diabetes mga ka-K5 no mabakayron sa aton karang klinika de alternatibo medicine and wellness center yaron sa aton nga Refender Building Osmeni Avenue Kalibo Aklan sa prente ita daya karon nga dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa aton nga ABL Sports Complex mga ka-K5. Sa ating makaroon nga pagpadayon sa ating mga balita, mauna kita na yung makaroon mga ka-K5 sa ating karang mga balita lokal. No? Sa ating pag-ililiba, Foro de los Pueblos! Kababo, makaroon nagpangutan ha. Kasi may una nga mga misinformation. May una nga saga nga pag-intindi. Nga man na hindi ko tamadayon do eleksyon. Excited mga ka-K5. Foro de los Pueblos! Kanamiton ginigupit kape no pero gusto nato nya klaruhon although sa ginumpisa na bikara hirudaya makaron nya ginpasa nga house bill no hindi ako musa ni Congressman Benetes no pagkatapos ay suportado ra to idayang mga congressman, ay congressman, mga congressman. Ag sinundan man ita rondaya karong Senate bill ni Senate President Francis Escudero nga daro katuyuan nga ni karon ay ipaiway ron dahil pag-abuton ng election at 2026, no? Igasayle mo sa 2028. Ranang Senate Bill nga ginpas ay 2387 nga rokatuyaan karon ay amyendahan do existing law nga Republic Act 12232, no? Kung sa siin, daya makaroon doon nakabutang sa dayang calendar of activities, itaton karon nyo Comelec paagi sa anda karon nyo Comelec Resolution 11191, mga kakay-five.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ay sa rodayang Senate Bill 2387, pag ginatawag ng Senate Bill, ay proposal doon para maging layi imaw, para nga mapawalang bisa rodayang Republic Act 12232, which is 12232 sa mga aton yung mga tagpagamati. Daya ro layi nga nagasugo makaroon yung rodayang election, ay paghihwaton sa November 2, 2026, mga kakay-five.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Manami, akunta kung madayon, tamo karon do election. Kanamito nyo, taan na ron ay, siyempre oras unda nga, mabailuhan man, doon mga nagapungong ko sa aton karon nga mga barangay, nga matawag natin ba nga mga iba ay selective. Meaning may ginapili sa na, in terms sa aton karang pagpanupo dito, ayuda, o may una karon nga mga hindi, tamapuslan it barangay. Aga kung sa siin doon ay, bukod at public service dahan da, kung di personal tang interest, tigabaton ka at imot honorario mo to, tapos hindi ka mapuslan. May una nga ni karong barangay officials. Pero abot ang barangay kapitan at mga punong barangay at mga konsyal ng mga mayad na kilaga kong mga mahugod tayo. May mga pilambilog at anaman nga, especially ang mga committee ibang rin hindi nga ninanda kayang tatapon. Oh, especially sa mga andang mga committee ba, abi man ang mga ka-K5 bahay rondaya karon about environment. Rin nagahugag mo tayo ibay. Ah, may unang uwagid ipatawag mo man ita meeting o seminar, mapadagat yung matrepresentante. O, watagin sanang, watasanang isip ba?
1: Foro de los Pueblos.
0: Tapos ay, may lakas ka pa ng loob nga makandidato ka pa makaroon ba tayo?
1: Foro de los Pueblos.
0: Meaning alcansit, nakaroon do barangay, rutawo, mga ka-K5. Ag rutawo man, ay, mga butante, kita do responsable para sa pagbutang ka na sa pwesto sa ating karoon yung mga elected officials. No, dapat mong responsable kita na no ay pami-amigo. At bisan amigo mo kunta kung di matamapos lang ni barangay kasi they are being paid by the taxes of the people. English to ha. Nagplay malang ko it gay bayag natin gusto kong humigop kape. Din bagara kon. So sa Senate Bill 2387, hay gusto na nakaron nga pagawigon pa, no? Ro termino ita mga barangay officials, halin sa apat nga dag-on, paadto sa limang dag-on, mga igmanghod. Oo. Para sa pagserbisyo sa komunidad. Oo, ay another nga dag-on yung mga tiiso man doon, mga barangay, nga roandang mga barangay officials ay bukon it mayad. Dahil nga ni sa umanon ko ha, dapat yun ang makaroon ko madayon do election, roaton na pagasundon nga liya, Republic Act 12232, the next barangay yung sangguniang kabataan election will be held on the first Monday of November 2026 and every 4 years, thereafter, mga ka-K5. Yun. Do yun tama karon. So, nagpasa ka. Hindi kang ma-recall kung anong, hindi kang ma-recall kung anong Senate, House Bill doon ginpasa ni Congressman Benitez. Pero, Roho, Senate Bill nga itong ginfile ni, ni Senador Francis Escudero is 2387. Do ka to yun, ay pag-aparon do barangay election. Na-aprobahan nyo, tanara sa third and final reading ng sa Senado. O aprobado ta mga ka-K5 pero ana karon nya tigugot agi ita daya karon nya Senate Bill ni Escudero fixing the term of office of barangay officials and members of the sangguniang kabataan for 5 years, amending Republic Act 12232 and accepting the term of office of barangay officials and members of sangguniang kabataan for other purposes. Ding 12232 do yon yung takunta makaron do layi nga iga implementar para sa pag-abuton nga November 2 2026 election. Doon yung takunta. Makaroon ha. O galing nag-file sanda ita rondaya nga ni House Bill aga Senate Bill nga parehong aprobado. Sa makaroon mga K-5 ay tama ba nga hambangon hindi yun madayon yung eleksyon? Dapat kita maghambang hindi madayon yung eleksyon. Siyempre hindi taron. Illegal pa ta kita maghambang. Agwa ta kita ta bukon pata kita ita angay ag bagay nga maghamba nga hindi madayon do election. That's why ako malik, the preparation tanandahay sigit ah. O, padayon tara ng preparation. In fact, yung mga istorya kitang taga Comelec nga padayon tasanda, ready tasanda pag abot kara ita September 28 para sa filing karat si OC. Ay, ag nagahugat man nga ni mana kami, Mike, it daya karon nga mangin pinal nga desisyon, itaton karon nga presidente. Oh. Ay, kung imo karong tanawon mga igmanghod, no? Imong tanawon, dapat hay mag stick at kita kung ano makaroon do existing law. Which is the 1-2-2-3 to, dahit ang makaroon doon nag-exister nga lagi, wapa tama, I mean, dahil although may proposal, ag may approve sa Senate, sa dahing Congress, sa Senate, which is the upper and lower Congress of the Philippines, ay mapungko patasan at umandon bago makaabot ito sa daya karong lamesa ni President Bongbong Marcos.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Pag napirmahan yun do, daya karon nga, bili, pungko sanda, may bicameral sanda ron, ay upper and lower Congress, pungko sanda. Congressman at senador, mag-iistorya sanda kung ano man na pariray, ano man na ra, padayon nun tara, o kung hindi, approve man na kinyog, approve man na kamo, nagmanay, siyempre, kaibahan tara sa pagpapugi natin sa barangay, sa pag-abotong 2028. Medyo maroon baga? Oo. Ay, ato niya, tama nang irason doon nga, gagasto, tama na kita, naka, abo man ang kalamidad nga rama ko, imbis man nang gamiton sa barangay election ay pwede man na natin sigurong irason na karong gamiton talang sa sambayan ng Pilipino nga inagyan nga rat baha. Oh, di ba?
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Mga halimbawa, malataron na, akon malataron, mga example ko malataron, mga maurong baga, no? Kinangan manay kay Benitez, nga ito nabasa ko ay para makabangon ko na kita sa enerhiya. Mga maurong baga, ay doon to kung nanor nga nero enerhiya, ay pribado man yan, ipadagagan ko aton nga mga supply nga rat enerhiya sa nasyong Pilipinas.
1: Foro de los Pueblos.
0: Pagabot mo yan sa enerhiya, ay huwa man yan konkretong plano karon do DOE, ay base di ka to sa nangin legislative inquiry, huwa man sa nagkonkretong plano, ay banid yan, suno kay Speak Leofi man yan eh.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Anyway, balikan ta naton dodayang election. Dodayang nga Senate Bill nga ray gusto karong i-amend dodayang aning 1-2-3 to nga which is nag-exister makaron nag-aprobado ut anar mga K5 nga nagamando nga sa second dayang karong first Monday November 2026 ro election kada apat nga dagon. So sa Escudero hay ubran tong lima. Oh, lima ta man ang dagon nag sa 2028 latana naton manaray. Aga ubran man natong limang dagon mga K5 agud nga dire-diretso ro daya karon nga serbisyog sa ubrahon daman na sa sunod man na karon nga masunod nga election ay Lunes man na 2028 ta ho. November ag Mayo man abidan do election ni 2028 nga to kun di ako magsaga. Oh. Anyway. So makaron do na may istorya pa sandar, mabay cameral conference pa ta sandaron. Oh, may istorya pa ta sanda. Oh, kun ano na bi magkagasugot yung sanda ay di ka ton masaka kay President Bongbong Marcos. Oh, nasa third and final reading utaro anat Senado eh, mamanda anat Kongreso eh. Aga po, ginsuportahan dahit mga kwanda, mga congressman at mga senador. Oh, di, mauro niya na abimana. Ay, pagsaka rito sa daya karon nga lamisa ni President Bongbong Marcos, ay hindi ta kita mag-assume nga komo majority sa daya nga congressman at mga senador, hayaan ang kaapin, ay, ma-assume dahil kitang permanent presidente. Hindi, ta siyempre.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Wa kita kasayod dahil, ano ra, daya karon nga, ano ra, daya mga ka-KFM nga, i-ano taraya, halimbawa, i-veto tayo presidente. Oo. Di ba ga? Ay, malay mo, may anat-anang mga may mga planong pataan na imaw, no? Pagpadayunon taman na natin election, mga doon baga? Ay pag daya karon niya gin-veto na naroon mga kakibabali, pag ginataw ka gin-veto, gin-basura na na, eh, what? Madayon taro election ron. Oh, di baga? So, ma, kunano gataana makaronda, ano ra, kunano gataana makarondo layi, karon niya kita masunod, no? Hindi kita mag, sa aton niya mga tagpagamati, no? Hindi kita magambag, approve man at, kita man naman sa TV? Oo. Approved man na ita rondaya karon niya congressman o oh, mga congressman man approved man na rito ag pagkatapos man na hay approved man na itdayang mga senador o oh, hay nano kung approved mga senador ay magpag-istorya nanda karon ita rondaya nga daya karon nga upper and lower congress maagi pata sa lima ita presidente ron. Oh. Imaw lang gid aro ulihi karon nga maga desisyon nga may veto power doon. Imaw pwede na nakaron nga i-veto pero kabilugan karon nga bill. Oh, kabilugan nga laying nga ginpasa. Oo. Oh. Halimbawa habaton na naron mga habaton abimana na na ita pizza uno ita bugan ito Oktubre halimbawa gang no. May kwan imo karon may una karon imong 30 days no nga aksyonan. Dudayang bill nga ginpasa itaton karon yung mga legislator. O, kung hindi mo mag-acto sa sugunit sambugan, ay maging layigot aron mga ka-K5.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Maman dun sa rondayang mga ginapasa natin yung mga local ordinance. No? Mga ginpasa yung local ordinance so sangguni ang bayan, halimbawa, Kalibo. Tapos, after ita, anda karon yung pagpasa, pagpasa na o pag-inak na ordinansa, masakaroon i-forward din sangguni ang bayan, may sa sangguni ang palalawigan for review. Do sangguni ang palalawigan may 30 days masandaron. Una ro sa Republic Act 7160. So after it 30 days nga hindi mag-action do sangguni ang palalawigan, ay maging liar ay ni moron. Oo, di ba ga? Ay pero syempre ginaksyonan gid mat anaron. Do nya ma 30 days nga ron nga limitation eh, para hindi pong hindi pwede nga pungkuan. Oo, di ba ga? Ita sangguni ang palalawigan anong trabaho. Oo, kinangan ma-review gid anan daron. Ay, mo man doon dikara sa mga layingar ang ginapasa. May 30 days pa kundo presidente. Aga, kung hindi mo mag-acto, the bill becomes a law, mga ka-K5. Doon doon eh. Ay, may veto power doon. Imo, ruan ang veto power do. May veto power iya sa aton karon nga constitution, mga ka-K5, do presidente, which is the local chief executive. Daton karon nga governor, daton nga mayor. Hayro po nung barangay man ay local chief executive mo sa nang barangay may veto power mo ay what ay moron. What at veto power do po nung barangay para sa inyong pagkasayod?
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Do veto power nga iyan nakabutang sa atong konstitusyon. Every bill passed by the Congress shall before it becomes a law be presented to the President. If he approves the same, he shall sign it. Otherwise, he shall veto it and return the same with his objection to the house where it originated, mga K5. Klaro. Oh. Nano ko, no? Pag may way mo na ila, eh, may mga objection ni mo, ibalik na kung sino naghalin doon. Kwan, halimbawa sa Senado, halimbawa bicameral, ibalik na igtutanan. Oh. Which shall enter the objection at large in its journal and proceed to reconsider it if after the reconsideration 2/3 of the members of the House shall agree to pass the bill, it shall be sent together with the objection to the enter the House, which shall likewise be considered and if approved by the 2/3 members of that House, it shall become the law. O nga na, 2/3 naman ka rin pag-istoryahan. Nga na, huwag ito na ito na, hindi ito kita magkambay nga sa makon, kita man naman sa TV. Kita pag ginumanan na batian man namon sa radio. Oo. Pagkatapos ay kita basa man namon social media. Approve ta man ita Congress aga Senado man. Wow ta man elections ni moron. Ngani sa datong nga gusto magkandidato may chance pa. Although na kon sa mga manok ron nagatusik pa. No, may chance pa, no? Nga madayon taro election. In fact, may na-istorya ako nga barangay officials, mana, hindi nga ni mana ako, Mike, maka-renew mana, loan mana, sa linding, ay ginahugat mana nga, base, abim, hambat, lindingan mana, base, mana, kung ma-dayon, pero election, ag, mapirdi, kating matood, ag, naka-loan nga ting, ano rin, ibayad, ha? Ing bungot ron na, eh. Oh, di ba? So that's why, hindi man makaroon sa nakahuga, gusto na kung siguro nanda mag-renew ka ng loan, di ba? Ga-renew, bakit motor, mana. Ay, hindi pa makaroon naman, kasi, nasa nakahangpat aro desisyon ngayon mga karon mga ka-K5.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Agro nag-existir at makarong layi para sa pag-abuton ng election na ita daya karon nga 2026 high. Ano? Republic Act 12232, which is doon do gustong ipaamin karon ni Senator Chis Escudero. Agdo Republic of 1223 dai makadugin sandigan ita COMELEC resolution 11191 which is the calendar of activities. Agano kita makon September 20 by September 28 filing of COC of certificate of candidacy mga ka-K5. September 28, no? Hasta karat October 21 mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Filing of Certificate of Candidacy, Section 39 OEC on relation to Section 7, Republic Act 679, and Section 28, Republic Act 6646, mga ka-K5. So September 28 to October 1, mga ka-K5 filing karon ita dayang COC. October 3, election period na. O atundo, abon ka itong mga bawal, mga ka-K5. No, may mga bawal yung di ka to siguro. Oo. Ay taugang, no? Ay, dayang ano ra mga ka-K5 o dayang may mga bawal yung di ka tong ano ra daya karon nga ubrahon especially barangay election kun madayon na aga sambilog pa do election hay do campaign period nanda is October 22 2026 tapos do election is dayang November 2 2026 kun madayon da mga ka-K5 no alas 7 itagahon sa alas 3 ithapon do butuhan sa kada barangay yon. Datong atong mga estudyante nga atong wahapili nga ito sa 20 mil nga itong ano ra ni PBBM nga ito ay mas kapin datong mga nag ano nga ito mga unga nga ito ita barangay officials nga ito nga gintao tananda sandang unga kung madayon di eleksyon bugto kamo kara mayroon kung mabutuhan kamo ko datong mga ginikanan kung mga estudyante nga ito
1: komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas
0: mga moyo on kamo kara ay kung madayon ha ay kung hindi ron ay tuloy ang buhay ron dun ay sa ating pagpadayon, sa ating karoon yung pagbalik, plano karang pagbakag itdaya karoon yung mga, ano ra, dahing CCTV. O ay dahil may mga shooting incidents sa mga eskwelahan, balikan nato na tanan-tanan mga ka-K5. Pagkatapos ang mga reminders sa please stand by.
1: Foro de los Pueblos. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Gatumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Another arsenal nga ara sa D3 Bio
4: nga wala sa plain
3: D3.
4: Yes. Caprylic acid.
3: Ang aton pian mga storyahan si lauric acid nga gihimo monolaurin.
4: Hindi so meaning sir boy hindi tanan nga acid makahalit. Isa ka acid nga halin sa tambok.
3: Alin sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Nga agi na recommendan ang caprylic acid. Ano ni siya ka safe? Ay, ara man siya sa breast milk, no? So safe man siya. Ang aton breast milk, may labot, may lauric acid, may caprylic acid man siya. Anong lain nila ni lauric acid? Si lauric acid is a medium chain triglycerides nga 12 carbon chain. Ini si caprylic acid niya, 8 carbon chain.
4: So, meaning pa, sir boy, kay 12 si lauric acid, medyo damo siya conversion. Ang nakarami lang ni lauric acid kay, machins to monolaurin anay siya.
3: Oh,
4: then, mga 8 hours, malibot-libot sa imo lawas to protect sa imo cellula against bacteria, against virus. Amo lang namin sa lauric acid. But caprylic acid, ang nakarami lang sa caprylic acid, especially kung ga-travel ka, dasig siya machins to energy.
3: Correct.
4: Pero, hindi lang nga machins energy siya, sir boy, antibacterial man.
3: Antibacterial. Kampyon nga antibacterial. Bacterial, kampyon nga antiviral and antifungal properties ang caprylic acid, kampyon. Once ma-convert ni siya to monoglyceride, si lauric acid, mag-imo sa monoglyceride, ang guha niya monolaurin. Si caprylic acid, kung ma-convert siya sa monoglyceride, anong guha niya? Monocaprylin. Monocaprylin specialized in hepatitis C according to research.
4: Antivirus.
3: No?
4: Inom ka D3Bio, malikaw or kung may hipasi ka da, kaya niya ma-correct.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
3: If you have hepatitis, the most important thing to do is to lower to control the viral load of hepatitis.
4: Para hindi na maperdihon ang imo atay.
3: Correct. Kung once magdamo sila, ay ara na, no? That will cause usually cirrhosis. Scarring of the liver, ang ginaprotektahan ta, no? Kalanan hindi matabo ang scarring of the liver caused by hepatitis, di ara na kaditribayo. Kay may caprylic acid, nga gihimo monocaprilin.
4: That... Pero dasig lang sila magstay sa imong cancer boy. Kay himuon din siya energy.
3: Energy siya dayon. Amo gina ang iya second major role. It provides you instant energy.
4: Instant energy nga hindi magpadako sa imo buyon.
3: Buyon. Gapan
4: na. Ngita kapag kaon nga ga-energize ka pero hindi magdako imo buyon. Kay ang carbohydrates ga-instant energy man pero masobrahan madako buyon.
3: So anong pala katabo kung mag-inom ka D3Bio? You get the benefits of lauric acid and monolaurin. You get the benefits of caprylic acid and ginatawag nga monocaprilin. So anong ginahimo sini kung gamasakit ka? Sampon, naghilanat ka. Hinom ka D3Bio.
4: Bilang suggest mo, sir boy, every?
3: 2 soft gels every 4 hours.
4: Wow. May lanat ka na mo.
3: May lanat ka na. So therapeutic dosage ni siya.
4: Especially ka nang wala nakagana kaon.
6: May energy japon.
4: Energy japon.
3: Ay, japon energy.
4: Bulong pa, energy pa ni mo.
3: Energy pa.
4: Ang D3Bio.
3: All in one ang D3Bio. You cannot find that.
4: Hindi makita sa plane nga D3. Ang mga ganing permina mo gina-encourage ang mga listeners natin. Kung gagamit man na lang ka D3, sayang. Gamit ka na lang ano.
6: Isilin na ng plane nga D3.
3: Proven and tested ang D3Bio when it comes to infection, no? Lalo na viral and bacterial infection and fungal. Basta kabalo ka lang mag-usar, no? Kung ginaubo ka, ginasipon ka, gahilanat ka, taas ka, take your time. Lots of water plus D3Bio. Duha ka capsule every 4 hours.
4: Correct.
3: After a day, makibot ka, hindi ka gutom, pero namalhas ka na.
4: Especially nga ang kabanglanan sa imulanat is respiratory viruses, bacteria. Wow, kampiyon gina mo.
3: Kayang-kaya
4: ni D3Bio. Kayang-kaya. Mga bata lang nga daw, pag-start pa lang, ginaubo na, ginasipo na. Patap na ada yun.
3: Patap na yun.
4: Kabalo ka ang pinaka-the-best kapag tap na. Wala pa ubo, wala pa sipon. Paimno naman.
7: D3Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
8: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3Bio. Health News. K5 News FM. Kanyaming mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.
0: Balik kita makarosan ng mga balita. Alas 7:04 na tagahan itong oras. Agada yung mga balita. Mga ka-K5. Hi, of course, yun ito ka itong makaroon. Ita, rondaya karang D3Bio. Rong klinika D3Bio. Gini, ibaro ka ba? Kung cold pressed, extra virgin coconut oil, ang vitamin D3 sa sangkas of gel capsule. Rondaya mong kamasang kapit. D3Bio, nag-abroad ng paka-importante ang papel sa pag-control kaya hindi magbawro cellulite cancer. Agbisan na pagbuo mismo ko cellulite ko cancer. Nung klinika D3Bio, bukong niya matmanggaranon sa vitamin D3. Ginapanami man kararong absorption at mga vitamin magaling sa ato nyo ginakaon ng raw fat soluble ng vitamina nga sambilog sa nagapaw ng sangkapi kinanghanon para makaobrat mabasa kong klaseng protina nga magasuporta sa immune system kontra man sa cancer. Mapakayo sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Yaman sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Parente, dating Garcia, College of Technology, ang mga pitman sa atong ABL Sports Complex, mga ka-K5.
9: Foro de los Pueblos.
0: Aga, sana makaroon nga pagpadayon, no? Mga ka-K5. Rondaya makaroon nga resolusyon nga ginpasa itang guni ang bayan in connection makaroon sa daya nga katuyuan karang nga magbakag ita rondaya baga nga ano magbakag makaroon do magbakag kita itdaya nga mga CCTV mga K5 para sa ano para sa rondaya nga gamiton para sa aton nga mga pampubliko karon nga mga eskwelahan oo ay do nasabitan karon nga resolusyon nga ginpasa karon ni SB member Ronald Marte. Actually, mga ka-K5, dapat ani rin mga eskwelahan nga rahay, bukod niya itpampubliko, kundi pati rin mga private schools. No? In fact, may existing ordinance nga dapat doon mga establishment, commercial establishment, pati rin aton nga mga, aton karang nga mga daya karon nga institution, meaning eskwelahan, may anda karon nga mga CCTV camera. Especially makaroon nga daya nga may mga dinagat at mga baril nga rin sa ibang lugar. Iya sa aton, wamatay. No? Pero siyempre, para sa safety at mga unghag, aton yung mga faculty, no? Ito eskwelahan, dapat may mga CCTV. Agrondaya karahay, ginapasara ka, kung nagtaliwan karon nga sesyon, ni SB member Ronald Marte, mga ka-K5. Aton, nakarang pamatian sa SB Ronald, sa anak karang pagpayag.
10: Si Ronald Marte, raton nga chairman sa Committee on Public Safety and Disaster Preparedness in connection sa anang resolusyon, naikang tanan sa Rondayong makaroon nga proposal nga magbakag ita Rondayong mga CCTV camera para sa aton nga mga public schools, no? In fact, dayang nga ni makaroon sa bilog na siguro sa mga dayang mitigating measure o kundi katon ay mga sarang man makabulig kung may mga emergency, no? Pares ko nagtaliwan nga adlaw nga ito sa rin, ito man sa Cotabato nga itong shooting sa kuan sa eskwelahan, SB Ronald?
11: Yes, that's correct. Tama kiti,
10: Michael.
11: Michael.
10: Oh.
11: Because of what happened. And araw man, may bago man kita nga natabo man sa Mindanao, no? Cotabato. And during this among meeting, no, sa committee meeting with regards to public safety. And it was mentioned by mayang aton nga OIC district supervisor, si Mr. Don Togon. Ito, kalibo pilot, tama ba?
10: Oo, sir.
11: And doon nga nga namin nga do problema din sa mga eskwelahan. Mayroon na matawad niya, CCTV. Pero kung naman tayo isang bilog lang, dapat natin ay madan nga, ano ba, ayang two guys sa, ayang within school premises, ay hindi lang dapat mayroon entrance ng may CCTV. Dapat ng mga set or yung mga CCTV area ba lang dapat mayroon na yung CCTV monitor. Agad to ay, at least kahit pa paano ay, ma-monitor it ang mga gwardiya at the same time na-assign una para mag-ibig na ikisanaw dyan sa mga eskila natin sa Banawat Kirito.
10: Oo.
11: So, dahil nga ni kuwang sunda, so ginpakamayad natin nga sponsoran mga sa atin na yung resolusyon, ipaagin natin kay Mayor Jury Socro sa MDRI para ma-magitan yung para ma-provide natin ganda.
10: Oo. Is Ronald Sumining hayro pondo karahay kung madayon dahil halin sa atin nga Municipal Disaster Risk Reduction Office for 2020?
11: Because may mga budget na natin kita karon sa K-Pred, Michael. Nga yung sabihin ay ginatao natin yung assistance sa kabarangayan. No? And because of what happened sa mga eskwelahan, sa mga shooting incident, so it's time we siguro na dapat tunawan natin ng mga eskwelahan natin mabutang ng mga nakaigo na lugar ng mga CCTV natin para sa monitoring natin.
10: Oh, medyo sakto gid amakan is Ronald Ra, kundi ako magsala amakan di October nga is budget hearing on para sa calendar year 2027 kung madayon dahay base sa 2027 siguro nga ra mo ma-implementar.
11: That's correct, tama gid. And karon nga niron nga dayang kailangan gid abi naton nga ma-proteksyonan din interest ko aton nga mainom nga agro pamuhi ang kalibunan para maging safe do mga lugar nato niya sa damdang tulipo.
10: Sa bilog pa, bukod niya kung at public school, kita SB Ronald, although kita tabiga shoulder ka sa public school, pati mga private school nga rahay, kasi may existing ordinance kita, nga tanan nga mga establishment, no, ang mga institution, say dapat ay may mga CCTV, kung ta ay tadtaro na ng CCTV, pati mga private school nga rahay, SB Ronald, para sa protection ng mga estudyante.
11: Yes, that's correct, tama ka, kid. And it will happen man nga, may maka-inspection siguro. Doon mo na din istorya ka ito ay inspection doon mga lugar mga o mga eskwelahan. Especially sa mga public school. Like for example, doon mga kuray nanda, kung libot mo yung mga kuray. Kung except ang entrance ng mga eskwelahan. Agot to ay in case of may mga shooting incident or any emergency. I said to mga inunga or mga gatumalay sa silahan or security, kung sila na madagagad. No? So that's why nga ni nga, may mga ginpasama kita nga, another resolution ka rin, kakipay Michael, no? Pero mga eskwelahan ba, like mga public school, nawa pa matapos eskwelahan kay Kenyo, kita ka rin sa provincial government, o kay Congressman Jess Marquez, kay Governor Joy Mila Flores, no, nga mabutang ang matpundo, agot to ay mga kurayan at tsakto. Parang safety man ko atong mga inunga sa mga eskwelahan, o mga maestra natin, o mga pumuyo nga una gagawin sa eskwelahan.
12: Oh, sa bilog pa si Biron, dahil nga mga public school nga, may mga high school nga ra, dapat the security, gita ba ga? Kasi iba ka ra, especially sa mga national high school, nga mga public school ikon, amat doon ay estudyante ro nagabaya din security. May una kon amat nga nagasangag pangani, no? Ano kaya ro mabuling natin karon para nga madugangan doon ang seguridad? Pwede siguro kong dukap? Galing ba si Kugangon, mga dukap, eskalibo?
11: Well, doon mo nga ubra ka rin ito. Kataguro, Liga ng Barangay President sa kabaranggayan ay naging kapitan na natin kita ay roong maintenance ba is mga post-multipline natin like mga B-cats o barangay peacekeeping force natin. Nga kung sin ay peace action team barangay peace action team ay may ang kung sin ay nga augment kita karon no, nga bantay ng dalan sa eskwelahan sa mag-traffic o magsugod mga estudyante mga nila nga nag-request kita panibas ko nga metal detector kay Bio Juris para madugangan baga ay because gani nga dapat adikran may anamat barangay nga ginabitan metal detector para may gamitin sanda sa pag-monitor sa mga inunga natin yung nagkasulod guwa sa mga espilahan sa Banuang Ilibo.
12: How about din si Steve nga sir, ay medyo mabaho-baho ta siguro rin nga budget, no? Medyo mabaho ang budget dahi. May presyo ta, pero sa bilog ng si Steve agi.
11: That's correct. Pero kung nayo naman tayo mga CCTV nga medyo bubarato ang imaw, pero may quality. Ay haron siguro. But anyway, ay through sa inspection siguro sa mga eskwelahan, makita natin karon kung sino mga angulo na pwede butangan ang konti lang bilog at kung ano pa rin mga additional na mga gamit na pwede na i-provide para sa safety kung natin may noong mga maestra na nag-stay sa mga eskwelahan natin.
12: Naisip nga na yung bigla yung makan SB Ronald kasi meron aton nga may ato niya rin ginakita nga about sa special education funds, no? Kasi para sa mahalin sa mga real property natin, I don't know kung pwede ka rin magamit. No? Sa kasi yung mga classroom at agro, iba pang expenses ka rin about education na kinangan, I don't know. Ro, si Steve nga kung pwede nga makabulig-bulig siguro ro, special education fund niya rin malikom ito LGU, SB Ronald?
11: Pwede siguro rin.
12: Oo. Estudyuhan siguro, no?
11: Yeah, that's right. Sabata. Hindi yan pwedeng sa mga training seminar yan. But safety sa security and public safety. Sa bilog nun nga dapat pukusan natin.
12: Okay. So at least ay manami rin, SB Ronald, ako pagkabasa ko nga ito resolusyon na naila ako dahil nga nga sibre protection ng estudyante ra, especially mga public school. Sabi mo natin, nag-eskwela sa public school ay bukong yung mga well-off ng mga family. Ayayainda sa mga private school, no? Ay, kabay pa pati private school ay magbutang ita buabong si Steve kasi may existing ordinance kita ka na dapat may inspection sa Andara SB Ronald.
11: That's correct. Tama ka, Gid. So, but sa nga na, pwedeng kaiba natin karoon doon engineering department natin doon MDRR o PNP, no? Para ma-check doon mga lugar. Kung ano pa rin mga dapat ugaon para maging secure doon ato mga inunga.
12: Okay. SB Ronald, thank you, Gitsira.
11: Well, thank you, Mankimo. Kakipay ba, Michael? God bless lang.
0: Okay, nabatian ka rin sa SB member Ronald Marte. Ato malang tayo sa Jesse Malara itong mga ka-K5 about sa Daya karon nga basi pwede.

0: Mabalita, ginatugyaton makaronita, extend food supplement for men. Manggalanon sa amino acids and phytonutrients sa kapanit makarut at glabuwas ka nga makabulig para masolusyonan ng frigidity erectile dysfunction, nagapataas pagdinit potensya at passion, mapagaki man akong mapababae, nagatat ekstrang enerhiya, nagapataas mat libido, nagatat ekstrang performance. Mabakay sa atong klinika de alternatibo medicinan wala center Defender Building as may ni Avenue Calibo Aklan sa printed dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex. Morning, Anay. Nerna Tapleras. Good morning, mana K5 Mike. Brown out na naman iya. O, ma'am. Kasi, ano ron, ay. Aro, apektado makaroon karon hay, ano ron, ibahay, leso, andagaw, altaba, substation. Agarondaya nga mga substation nga, may mga banwar sa nang sakop. No, pati nga ni Rubano at Kalibo, ay. Alas 5 kayo na, pagong gina mo isaktos at alas 6, hindi nang hapon, dodaya nga power interruption. Ngani sa mga wa naka-charge kami, eh. Sorry na lang. Oh, siyempre, halimbawa, wa mo tayo charge yung cellphone, halo, ba't katimot sang adlaw kara, no? Ay pero ginasiguro na nang mabalik matagagi man na rakon matapos sa trabaho kasi ron ang trabaho ay pagbaylo it mga poste makaroon yung mga kahoy di karasa nabas sa PN 69 KV line mga K5 no? Dahil mga balita atod ka ito it extend food supplement for men magranon sa amino acids at phytonutrients ang sangkapan it makarot at glabuwas ka nga makabulig para masolusyonan ng frigidity erectile dysfunction nagapataas man it potensya at passion mapagaki man ako na mapabayin nagataw man it extrang enerhiya nagapataas pag it libido at nagataw man it extrang performance mabakay sa klinika de alternatibo medicine and wellness center yamo sa Defender Building as many Avenue Calibo Aklan sa Prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex. Sa atin makaroon niya pagpadayin si K5 Leonard sa mga balita. K5 Leonard, standby.
1: K5 News FM Live Report.
0: Makaroon may 400,000 niya butan Tigilero Provincia Takan. K5 Leonard, good morning.
2: K5 Mike, no, may unang ani kapin sa 417,387. Pero pinaka-latest sa K5 Michael, ang registradong butante matapos nga nag-kuntaw ko ni Comelec voter clean ups and that, no? K5 Michael. Mm. So, right na nga numero ng 417,387 dahil git rong kabilugan, no? Total number of registered voters. Mm. Ag rayang arahi kat mga panitaging K5 Mike, no? Dahil doon mga ginasabi na ton allowed no nga makabuto sa prabuto na ton nga eleksyon kun wa it may magwa gid sa gapon nga batas nga pirmado pa to ni presidente hanungod sa pagpa extend no itay karang term katong nga mga barangay officials so sandi gra sa dengara nga ginapanaton ginbuo nga data bali consolidated records sa katong commission on election niya sa katong sa probinsya Ita Aklan na ukupan na bi nga to bugan it April ay mga kantang ka to, no? Registered voters pa lang is nag-abot sa 412,777. But pagpatak, imaw it June 1, kay 5 Michael, si Sigiro pa na di ka to, no? Pagbaton pat another time it Comelec Aklan, it day ka lang mga naila no, na magpa-registro kung makapartisipar sa itong kung tanga lang ang pagabuton niya eleksyon. So from 412,777 ay sumaka imaw no sa kapin sa 417 so matambagon nandugang imaw it kapin sa 7,394 agrogin pang dilit
0: pila ra to pila ra to kay 417 pila ra to 417k
2: 417,387
0: oh 387 ba abo tagaling butante ra oh mga 7,000 na nagdugang?
2: Pero 7,394 na nagdugang ang 2,784 dong na-delete na no, mga records. Dahil tayo kat mga nagmatay kay Mike.
0: Oo.
2: Oh. Ay budlay man do makabutot at narupatay.
0: Pero na basic.
2: Kasi nga bukong tara ikuan ang bay, no? Kapareho po national election nga automated na no, election oh. Compared na sa manual ay base ba rin ba gamiton do yun nga pagbaga kay Gainan, no? Ag, may mga issues sabi ka rin nga nagkatawaw nga may mga patay na nakakabuto, no? Iba nga nagbato tayo. So para ma-prevent do yun, ay nagpanglimpyo pag-hidraton nga Comelec pandang nga data, garo na lo mga na nakakas na na-delete pa ng record is 2,784. Dugang pakarakat mga wa makabuto, if I Mike, it, I think three consecutive nga eleksyon nga pagbutuhan ang mga kabuto so may tendency nga
0: ma-delete ka
2: man mo nga kwan
0: inactive
2: ka oh like what map date mo ti sa bilog ron sa Maguindanao man, no? Direkta po nga

0: talaga commission on election. Now, may pila ka man po ng registered voters iya sa aton sa probinsya Itaplan, ay siyempre, ulo kalibo, kita ka rin kay Michael, may 52,598, randa ka rin ang butante riya, ang ginsundan, it sa dinugman nga first class municipality, ro Banwa it Malay, nga may 41,226, tapos ginsundan man dun ko ibahay, ag so ibahay kay Type Mike is 34,499 and then insundan dayon it ni Washington nga may 34,333 so kini gilig-gilig mabanti mati
1: ibahay
0: panera, no? Ibahay sa ni Washington ang puto ni Makong Tago sa ni Washington pero kung tanawin na ako na bukod imot tanda no ganun kabaho nga Banwa kay Type Mike pero abot ang kongre kita, mga residente rin na, mga butante pa. Butante, kadara, bukong ba doon? Total population ng istoryahan. Kadara, butante, registered voters. So, sa kabilugan, ay 209,554 dogagati at 207,833 ro mga babae nga registro ng butante sa tansaklan. So, mabuo ro, sigurin mga diferensya, so, gasubra 209,000 at 207 at 1,000 no panlawi. So, din sa mga data si Pai Mai, again, natagkaton, ang hampag ato niya commission election, matitaw nag nubo man at singkiri man do registered voters natin compared to last nga tong election kay Pai Michael. Now, ginapayag katon niya ang provincial election supervisor kay Attorney Roberto Salazar nga ro pangirano para boto natin nga ma-DSK 2026 na residyo sa November 2 ay tadayon parandang nga na binatawag kay Pai Michael calendar of activities, no? Sigit anara, una parandang nga preparation asaman do nga nangabaton to sa central office kasi against take katon ni attorney na kon sa CIN ay makon mo kay Pai Mike, no? Atan niya lower house or di kamara ay adot agin adapt itong atong House Bill 2387 po September 16 pa nga nagapan sa datong batas natin nga pang 4 years tanong punta House Bill 10971 pero kan karon mabal pa ito nga taga-commission ng election ay kukuan lang gitira pero andang himoon sigit andang nga preparasyon at kung may una ron nga update sa ibabaw ay takaan sa nasundulan dahil especially kung may mga aprobado na nga batas sa pangyong presidente. Okay, Pai Mike, but roan ba karami na tanaw ay ro chimpo adlaw ay makatabi September 20 tara ay i-adapon abi it house na tungan version it sinado subotang bago no at may manabu para kay Pai Mike nga bicameral conference committee una nga takunta so possibly discussan kung ano ro, di ba, same naman kung ta na 5-year term extension doon kung mga ato nga patitan, di ba? Pero may mga iba karon nga version nga medyo may pagkaiba, no? Ro kinabalak it aton karang house at ato na sinando. So, kung dapat mga natiskasan. So, kaso, in-adapt lahat ay ipakamara, wala na sinig na sa bill, si rin do i-presentar ito sa makila certification bagi presenta to kay Pai Mike sa tong presidente ang baka dipindi na kanaroon kung ano nga pirmahan pero according sa mga interview kay Cleo Castro ay reviewin ko kung gusto ka to nga presidente no pero sa mong kita kay Pai Mike ay medyo daw may mga panitaraman may mga pa-advance man niya si Executive Secretary Reflecto nga medyo daw may singkiri kapag pabor pero presidente dapat hindi lang dagid man ba totally nga paboran gid na kasi rin nung ginawatuwat na ko sa makaling Domingo kon ano ro next step karon no itaton kara na manakanyang Matthew 5 Michael but hamba na ko dayon ana ro filing it COC umpisa sa September 28 hasta it October 5 kay 5 Mike so ginapabot itaton kara na Comelec Atlan sa mga politiko, sa mga panato, no? Aspiring candidates na magpahaong mga simple mga nagkara pipermic requirements panaton, pang PSA nga raw, para makita na rin mong kung doon man imong pagkakilanan at siyempre, imong presensya. sa mga COMELEC offices at tagsa-tagsa sa mga banwa. Tapos sinikaw, kapatalagan din ng kapitan or kagawad, no? Padto sa SK chairman, padto sa SK kagawad. Ya, hambal ka ton sa attorney, nga hambal ko ni kana sa akong question kita, may, ay, kung hapan baga, no? Masisok mo dito mga content, medyo ko patakita at mapatian nga may mga na, naitukod nga grupo ron, kita, may, I don't know, kung ikaw nakapati, but ikaw, kako na, may yun naman na ginabilog, pero ba't hindi ginapunas yung nga, riba ba kayo nakakomplete dito, itandang partido. Ay, tangan ni Makati, pa ginagamit yun yung history nga rin scholarship nga rin ni PPM para to nakita o politika pagid na daw sandilog sa maging gamit man, no? Para nga magkang bala, magkangkon conflict o ibang mga may dating away yun sa data lang na parangay. So, para kay Atty. Tanami ay dugay na nga kwan man na tapos yung taran na line up na karon.
2: Oh, mabuhay yung taran kan upat anar na kompleto ron.
0: Oo, ang buhay sa manaroon niya kompleto. Kung wala nga ni Manasan daron, it adlaw kung sa siin ni Katosanda Mapay, ipadata na nga ang kandidatura. No? So, mabahaba man kita yung Mike, ay kung natin tanawon natin niya kalendaryo ay nag-aabot man, no? Sa kapin sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 days. At matapos rin nga ron nga papanagkanda ng pagbatong kanda itakomelek para sa andat na nga pagpasa pa ng certificate of candidacy. At nag-umpisa sa Bikipay Mike, halimpa ko last week, yung natawag natin nga election ban, no? Na kung sa siin ay uwan at may mga pandara makita kita nga nag-hilamon o nag-patuman it mga AX, AKAP, agkupanira. Dahil bawal Bikipay Mike, no? Ay, pandon, para ma-prevent ro kung ano ng mga paggamit ita funding ita tunay gobyerno sa isyu pamulitika ya sa ton sa Pilipinas pati ko sa nagapilapit kaya nga BSKE 2026 kay Michael. So pa na tong garon ro mabilog interview ay nagalang mabatian ng kay Mike, no, sa programa ng Foro de los Pueblos pero payag ni Attorney Roberto Salazar aton kirang nga provincial COMELEC supervisor. Idugang aton si Fair Mike sa katapusan aton nga report isigit na akong dayangara at dayangara nga sa issues sa poblasyon sa Libacaw ba? At ang implementation man ito sa BBMP ay makaroon may ginakwanta, no? Ginareklamot mga pila pa mga pumuhuyo ay daw sa lima ta nangara daw majority tatanda ay may kaya-kaya kasi lo nga simpan, kapitan, ag ako, no, it dating board member, ting SB member, although manduin tabel na kapag avail at nag-eskwela tataman sa mga hangon ng eskwelahan, no? So, andang ako nabi, andang itang reaksyon, ay paano na ma-avail man na at maampal na deserving man sanda, qualified, ay siyempre, di ka man mambal ko na di mo wakas-warta kung kapatoon katingmana to sa mga mahagod niya eskwelahan kay Bernadil. Dito ba rin lang natin ang question kay Kapitan. Ay kami nga ni Manang Arawat, pinapabalon sa mga nga, diperan kami sa mga public school, no? Parang libre o kapatoon. Tapos rin man sa private, mga hagod pa. Rin pa manor na kapag-avail nga wala ni Manang. Ga problema man, pero siyempre, mas may nagka-problema tabi man na. So rin doon ginasangangan man dito kay Bernadil. Sandang nga implementation at try na ito niyang mabot niya ng kasi kapitan karon para ma-explain na. So, ano naman niya sa K5 Michael, ay madyam dito sa mga huyap po sila sa barangay na gano'y niklamo nga na kung ang nga implementation ko BBMP, no? Pero yung aga, ay aton doon nga i-connect ro niya na naton na nakaschedule man kita kay Liga ng Barangay at President sa aton supervisor sa clan kay board member Colosa ay mapatawag imot meeting kita thank you sa talantal ni Kapitan yes aton sa aklan para istoryahan do yung mga isyo para ma-prevent yon, no, pero pag ininaway ipila ka mga wa maka-avail ang kuray nga rin barangay council kasi five na kaya so aton balita, no, maganon sa Lunes Inaga Gadlaw kita may ito ang matod nga report sa programa ng Foro de los Pueblos Sunday Edition. Ako si K5 Junior Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, galingawan sa kalibo, K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
2: Pasalamat kay Phil Bionard sa kampiyon yung mga balita bukid ang reklamo sa daya karon nga bawat barangay makikinabang programa ra nagreklamo taro ibang aron nga syempre side manandar andang sitwasyon sa ginatawan ta matod ang daya karon nga may una-una ta according sa report may mga una-una ta sa Libacaw galinga ra inagaron sa Foro de los Pueblos mabatian ninyo ah. Sa ating karon nga pagabalik alas 7 medya na itagahon da oras. Aga, aron dahil mga balita, mga ka-K5, hi, of course, ginatawa ka itong makaroon ita Dita Expert Medis, ang kasuperior antioxidant supplement, yabong binipisyo para sa itong ikayong gawas, nanggapon ang epekto, ginasukan ng oxidative stress, ang kaproseso kung sa sin nagkakasama do silyula, bangon sa sobrang ang mga free radicals sa mga molecules na nagataot premature aging, ang nagkasaring mga masakit pagi sa mataas ang antioxidant content, naganaba rin inflammation, nga nagabulig sa regulation ng blood sugar level mga ka-K5, no? Nagiging healthier organ ang immune system. Maliban karon ng DTX Febanid, may potensyal nga suportando tawo nga may type 1 at type 2 diabetes. Bangod sa mataas ang antioxidant content, naganaba aro daya karon nga inflammation, no? Aga daya karon nga kayang proteksyonan da aga kontrolon da ato nagabulig nga makontrol da ato nga blood sugar level mga ka K5. Sa kabilugan ng DTX Febanid, wag aman nagabulig sa pagdetoxify gawas naga pabaskopide metabolismo, nagpalimpyo ka itong gawas, ang matibay nga resistensya kontra sa chronic disease, kapares ko diabetes. Of course, ang partner ka na sa vitamin C. Manami mataro vitamin C kung dahil alkaline, which is makita nimo sa Mighty C, mas pinabasok ang klaseng vitamin C, mga ka-K5 protektado, rotuga ng kasukasuan, at pagkatapos ginadugang ang collagen production, gatong nga gawas, agro aton karon nga immune system ay mabaskog mga ka-K5. Mabakayron sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Defender Building, Osmeni Avenue, Calibo, Aklan, sa Parente Dating Garcia College of Technology, mga pitman sa ABL Sports Complex.
3: Foro de los Pueblos.
2: Sa atong pag panumbalik, kaso nga rin may binuno nga rabangot sa discussion sa politika, balikan taron si K5 Reds pagkatapos at mga reminders.
3: Foro de los Pueblos. Ang kakampiyon ng estasyon sa Calibo, Aklan, 94.5 K5 News FM. FM. I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sang mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirme gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule may aras sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc,

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Anika, kunayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Fred Domingo, Extend food supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend food supplement for men. Kaysang unabi, daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
0: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: DDX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga

0: Coffee Mix.
1: TGX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Nagkapangita ka pala sa food supplement nga barato, tegalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Day of Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
3: Balik kita makaroon sa rin mga balita, mga ka-K5, sa rin nga pag ililiba, alas 7.39 na tagahon makaroon datong oras. Ag sa ito makaroon nga pag padayon. Rondaya makaroon nga report ni K5 Bridgeline Tornino. In connection sa Rondaya, karang kaso itapagbuno. Ag, kung sinya niya ginbuno ra, according sa dayang investigation makaroon, nagagawa ta ng politika, taro rason mga K5. E masubo tara ay magbunan ta nakamuro na kung sino man na suportan mong politika iwa ka man nga ni nana karon hikilaga siguro man. K5 Bridge standby.
1: K5 News FM live report.
3: Sa kampiyon nga mga balita K5 Bridge ano ro natabo nga ra medyo politika ta?
4: Bukod nga ta ita sa national away politika kundi pati sa ilimnan ta ng K5 Michael. Daywa ka mga nagainuman niya ra, to nag-inaway bangod sa politika iya sa Pilipinas. So, ito sana nagkasugot sa K5 Mike. Asun si nagresultat anang ani sa pagpamuno abo taro na angkon nga igo ipagbuno kuday karang biktima matapos nga ni nga nagainom-inom sandakon tinagdan ni adlaw nga topic kay Michael sa may baluwang ita Malinaw. So sa katong ana ni tanda karang nga pag-inom na syempre hay kasarangan nga maduigo kay Fred Mike. Agree niya gestorya sa about sa politika din nga ni wat asanda nagkasugot. That's why nga base makana sa investigation atin karang nga Malinaw PNP ang depensa i-suspect na una kay mao maging bayo i-biktima. So bilang depensa sa anakaroon nga kaugalimon, bumuhin mao ita kutsilyo at ginpinuno anana. So dahil karang nga makabig na itong victim ka kay Michael na konsusiin high up at ka mga igo ipagbuna sa tiyan. At apo paro anakaroon nga mga defense mo, meaning hay anang mga ginpang sagang baga kay Michael. So nga ni nga confined ang makaroon sa hospital roon ang sambit nga victim. Roon depende sa matana suspect kay imaw matabi man na roon na binayo kay Michael. Agro suspect nga rahay may una nga kaso yung dati. Mga 1990s patana na murder man. So meaning yung nakapatay man imaw na sebesyohan na at nakaguwa sa kay Michael. That's why imaw rahay makabing sangka ex-convict. At pareho sandara nga mangunguma, mag-amiko gate galing bangod sa effect sa itagwa di Pataranta. Hayo yun nga, natabo ro pagpamuno. Pamatian pa ro pagpahayag ni Major Contrari Espina Jr. Ro Jefe Itatang karon nga, Malinaw PNP.
5: Magandang umaga po, no? Sa at saka na magandang umaga po sa lahat ng taga-pakinig ng K5 News FM.
6: Yes, sir.
5: Apo, noong September 18 no ng 9:20 PM naka-receive po tayo ng tawag from a concerned citizen that there is a stabbing incident na nangyari doon sa mga Barangay Rosario.
6: Yes, sir.
5: So, at the same time nag-respondo yung ating duty police officers no dumating doon sa area at nakita nga na mayroong incident na nangyari doon sa Barangay Rosario. And nakilala natin yung victim na si Owen, no?
6: Okay.
5: 34 years old, taga Barangay Rosario. And also, nung nalaman natin na ang kainuman niya is si Tony.
6: Okay.
5: Isang 47 years old, taga Barangay Rosario rin. Pero silang labor eh. And then, sa inuman nila, galing their, yung pag-uusap, nagkaroon sila ng diskusyon yung about sa politics.
6: Okay. Ah, politika yung ano nila, sir? Yung topic nila, sir?
5: Oo, yung dahilan. Oo. Eh, sinuntok daw ng biktima itong suspect. Kaya ang ginawa niya, pinagsasaksak mo ito na tinamaan sa pati ng chan at saka sa mga kamay kasi napupumiglas itong ating biktima.
6: Bali, ilang sabuns yung natamo ng victim natin, sir?
5: based dun sa information na nakita, na sabi sa akin, sa apat sa tiyan at saka mga sugat sa kamay.
6: Mga defense wound niya yun, sir? Yung iba? Okay. Conscious naman itong victim natin, sir, nung nirespondehan natin?
5: Yung biktima natin, dalawa naman kagad sa hospital kasi nag-responded din yung ating mga taga-MDRMO ng Malinaw. Sa pangunguna ni Sir Carmen, no?
6: Okay.
5: Nadala naman kagad siya doon sa hospital. And then, yung ating suspect, wala na siya doon sa area kaya nag-conduct tayo ng hot pulse at operation at nahuli rin naman siya agad.
6: Okay. Ano daw, sir, particular na about sa politika, yung pinag-uusapan nila, bakit talagang nagresulta sa pananaksak, sir?
5: Hindi ko na alam kung anong pinagtalunan nila. Based on sa politika dito sa Pilipinas, yung pinag-uusapan nila, medyo lumalim. Hindi ko rin maalo kung bakit umabot sila sa ganung sitwasyon.
6: Oo. Pareho na ba silang lasing, sir, nung nangyaring incident po?
5: Oo, nagiinuman sila. Magkaibigan itong dalawa na ito. Nag-inuman sila sa bahay mismo ng biktima sa Barangay Rosario.
6: Oo. Wala silang ibang kasama, sir, na kainuman nila?
5: Based on sa information, tatlo yan sila nag-iinuman. Hindi ko na lang nakuha yung pangalan ng pangatlo kasi siya yung unang umalis doon sa area.
6: Okay. Walang
5: nakawitness, sir?
6: Walang nakawitness or nakapacify sa kanila, sir?
5: Meron yung kanyang pamangkin kaya ng babae ito.
6: Oo. Okay.
5: May pamangkin yung biktima na nandun sa area.
6: May record po ba yung dalawa na ito, sir, na dati na silang nag-away or ngayon pa lang po?
5: Based dun sa background check natin na ginawa itong natin suspect, meron ng kaso na murder case noong 1999.
6: Okay.
5: Ito na mga biktima natin Sorry?
6: Kailan po nakalabas itong suspect natin, sir?
5: After 8 years siguro. 8 years na siya nakulong eh.
6: So bali export?
5: More or less mga nasa 2007. Yes.
6: Okay. Yung victim natin, sir?
5: Yeah. Yung victim natin wala naman sa record kahit sa barangay.
6: Okay. May plano po ba na counter itong suspect natin, sir? Kasi allegedly nasuntok din siya nitong victim, sir?
5: Hindi na, wala. Palagay ko, hindi papasok yung sinasabi na pinagtanggol na lang yung sarili ko.
6: Okay. Kamusta pa yung status ng biktima natin ngayon, sir? Pinakahuling update po.
5: Stable naman siya dun sa hospital. Pinapalot ng mga investigator natin para makakuha tayo ng medical record doon.
6: Okay. Yung disposition niya, sir, magpo-file po ba ng kaso at anong case po yung pinaprepare natin?
5: Nag-prepare po tayo ng frustrated homicides against the suspect.
6: Decidido po na mag-file itong victim natin, sir?
5: Opo. Mag-file po sila.
6: Sir, mensahe po sa ating mga residente dyan, no, sa bayan ng Malinaw at syempre para maiwasan yung mga ganitong incident, sir?
5: Yun nga po, patuloy ko pong sinasabi, no, sa bayan ng Malinaw na ang pag-iinom po ay okay lang naman. Pero huwag na po tayo umabot sa point na magkaroon tayo ng diskusyon at ayaw magpatalo ang bawat isa. Kung maaari lang, habang umiinom, magkwentuhan lang ang masaya at ilagay lang po sa taas at siya. Yun namang po umiinom.
3: Kay Febrez?
4: Okay, so Dr. Pagpayag ni Sir Espino, K5 Michael, no, medyang conscious mataman do victim, ang padayon nga ginaobserbahan makaroon sa ospital. Ag doon yan, no, decidido nga magpasaka ita kaso kontra ka tayo sa rekarang suspect. Nga balik kulungan, K5 Michael, bagong yan ma-involve guman sa incident it pag pangbuno ka K5 Michael.
3: Uwa, matagang detalyigid kung ano ro rason, uwa, kung ano ro kwan sa politika nga nagdiniskas kita sanda, no, uwa, mangingin detalyigid. Taliet polis.
4: Negative da K5 may kung ano gid Rwanda nga ginistoryahan ba si kun dato nga to hay iba ta bagar color sa K5 Michael ag kun ana ta nga mga issue bagar na hadunan ko anda karon nga istorya hay makulo gid matabiro politika makaron hay mas gagulo gid aron kun ginaistoryahan yun sa ilimnan ka K5 Michael ay duyon nga wa ta sanda nagkasugot so napikon allegedly nang bayo ituna do biktima bumago sa suspect galing hay imbis nga bayo hay buno ana nga bagos ka K5 Michael agabot taro igo ko victim nga ra nga naman mismo nga amigo pareho sanda nga mangunguma So, dero atong karang nga report, no, pag-check sa atong karang nga malinaw, PNP, may kangtanan sa insidente ipagpamunor. Ayan si K5 Regilin Tornino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Agalingawan sa kalibong, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report. Foro de los Pueblos.
3: Abo si Amat K5 Red sa kampiyon nga mga balita, no? Ato nga ra sa ato nga maigmangod nga ra, hindi kita magpinadagom sa mga politika nga ra. Pero maginasuportahan naton nga ron halimbawa no kung magbinatod according sa PNP's political discussion. Kung mag binatod abi nasubuan ta ako personally no haman. Dahil nga ni nga ro maginasuportahan ninyo nga ron nga mga kandidato kung sino man. Halimbawa, inkwentro sanda makaroon nga election. Nag last election inkwentro sanda, by next election ay gagapinan mat sanda man dun. Andagat anak karon na ginahambag at anday public service. Nothing personal. Hindi mo tamahambag rin nga permanente nga kontra sa politika. Ay. Pero iba tayo kadali kataka na magsailo-sailo ita partido dahil sa anda ko nung prinsipyo. Tapos iya taka mo sa ubos, iya kita magpinanghugot kita.
2: Sa bawat foro de los Pueblos.
3: So, dapat nga magkapikunan ta kamo do actually sa bilog ito si dapat likawan do pag istorya bag especially sa gainom ag sa gakaon nga man nagakaon nga ra. Sa no pamilya ko namat di ta magasundo pagabot sa politika ay gusto ta binanay ra akon tabi man ang manok maura. Awa man ako na ila ambag lang man si auntie na ang hindi ako na ila wat din gumugo. Ay tanaw ro na tabo sa dayang nga ra. Oh, buno gid grabe ta no. Dahil sa politika kasubo ron mga ka-K5. Masubo ta ron nga bunon ka dahil sa politika ga tao. Ay tatanan kita entitled kita sa ato nya sariling opinion. Lagi entitled kita kung sino ang politiko ra ato nya ginasuportahan. Wa matakatot nagabawag ron eh pero to the point nya magdiskusyon ta kamo idaya gid ari imong gustong ipaabot dayta ari imong ginasuportahan. Masabat man sa bilog ay bukon ta man harat naman nada akon. Ay kita mo sa Pilipinas tanaw sa social media gaagaway ro dayang sa piyak nga grupo presid mga ginatawag na nakakamping ang mga DDS o nagaway sanda. Kasi may mga issues eh. Actually issues kung doon ginaistoryahan. No, pero kung ikaw mataana ka ron ay mayaday, hipos ka at imo, ma-join ka pati imo kanda, di ba ga? Kasahid ka pati imo kung sinuri mo ginasuportahan, makaagi kang tinaway, which is dahil natabo mako na sa banot malinaw. Anyway, sana makaroon niya pagpadayon. Rosalyn Silori, good morning K5 Mike. Shoutout Silori family sa Otsando, Flaviano family sa Hagas, Halas, New Washington. God bless you always. Greet ko lang. Happy birthday kay Maria May Valencia Nerval Silorio. Sige, good morning kita kay Ampod Rosalyn Silori. Ito mo sa Singapore na mga K5. Aga may pangutana nga raho. Brown out yaman sa Haga ka. Kaya sa patat alas 6 kung apektado man ka mo ina. Oh, ay 5 to 6 p.m. ra mga K5. Ay according sa aton karon nga Aklan Electric Cooperative ay may una karon nga comprehensive wood pole replacement sa kabaan ita nabas sa PN 69 kV line, meaning under ga may mga preventive measures and mga KK5. That's why nga alas 5 kay na sakto gid ah. Oh, nagabangon ako at mga alas 5 ay ano gid ah, sakto gid ana imong napayong supply kuryente so hasta alas 6 so pila ta. So 13 hours ta na ra. Ikon matapos matakon ta timprano ay kabay pa nga ano ra maayos na data uman mas maibalik na date mas timprano mga ka-K5. Samtang bago kita magtakop makaron daya gali nga rang suspect sa natabo nga pagpamaril igto sa anora sa dayang Cotabato ay ginasugid makaron mga ka-K5 nga anora ho dayang nalulong imo sa deep dark web mga ka-K5 parang anora imo ay para karon nga may mga ginatawag sa Dakarang anora may ginatawag sa Dakarabaga nga parang komunidad dandangon mga ka-K5 sa anora sa Rondaya nga social media kung sa sinay pero bag, kung makasugod gigali ka ra dapat igto ni mo personal account man imo mga ka-K5 no o imo mga personal account ug parang may mga ginatawag ra sanda mga ka-K5 nga no daya karon nga grupo kara True Crime Community ko no according sa report ha. Daya ay natabura sa Banga National High School sa Cotabato. Ag sa investigation, ay he was heavily into the deep dark web. Suno ron sa daya karang sa anang telepono as ang cellphone gigintanaw. May mga he left several notes detailing his depression discovered just April 2026 and parents manahay wang manamahandol it mayad. No? Ani masubo, taray may mga nadagay, may namatay ito mga ka-K5. No? Daya abi man nakaroon nga national concern man narabukon niya ako ni international concern kita dahil may una galing karang social media platform nga ginagamit nga nanda karang truth crime community may una karong indoctrination nga gatawan ito obligasyon ro komunidad sa school shooting no nga ni ron hay nasubuan ka raro sunoron sa daya karang gobernador mismo itko tabato mga ka-K5 masubo taron ay batas kat imo nga may mga madagahig daanang nga mga tawo aga daya nga mga inosente nga mga unga no amat tabat nagminakarat abaga iyara sa Pilipinas do may advice na natin karon ay konsinuro taganat baril mga ginikanan ay dapat karon nga taguon gyud at may nakakandado tagwa at access do mga unga oh ayro do yung mga unga ngon iwa pata malinghod pata nang piniino nga ni dad sway ron nga ano pata sandar mga kakay 5 wa sanat kalibutan nun kon ano karon do consequences. Well, last lang anay kita di karon makaron nga adlaw nga ano mga kakay 5 makaron nga adlaw nga Domingo ay syempre pa ning kasahan news pagatud mga balita sa atin karon nga special report kay 5 daya karon nga Leonard Viray no follow up sa atin nga Comelec. Aga daya nga ano ra daya karon mga ka K5 nga report man sa aton nga police station mga police files dayong binuno ang arabon sa politika sa K5 Bridgeline Tornino sa atong technical engineering department K5 Fred Batoy saan ka mong station manager ma'am Gloria Villas Manio saan ka mong CEO kay Doc Ramil oy good morning hinaga 4:30 to 6 it's a date ililibaw man kita sa programang balitang K5 sa umaga standby sa mga kampyon ng mga dekalidad ng mga musika. Sa gihapon ako sa K5, Michael Silorio para sa kampyon ng serbisyo publiko galingan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.